0: 나누 띠
1: 카이마리 카이리
0: 깜깜 센 부른디 아이하고
1: 카이리
0: 미치감 또아 이 완히나 하나
1: 모루
0: 나와 이 딸이나 아이

Kindwe ngadida ki sadalisa ku bqwanqha obukhesa mesiqinane ethi kamana athi aroma kwanqa amqasi nthine sike disinqona nqa sixhwesa uti sicamcwa disithi cam disinqana nqa ikuri disathila ke la iqomqa macucube se incamsa baleqa uqasa nwanikolo ethi kamqwa sinqa aroma chayise isathi sathi sathi ke thimane kuruba sen nguthi mathasko sepke ngiba matuma sathi sathi maguruba sen nguthi mathasko sepke ngiba matuma thiske lethi kamqwa sikoqwa onciqwa xwa cha did they say thing asabekepke neba in asabekepke neba thi wasase kwa xwesi iba dida toroba mire khoje kemare kemare sikoqwa ron kairan silver harin on nantsingo lwa chaiske qomdla sathi xa unqa nantsingo chaiske qomdla sathi nga sisenqoda khona singo doroba chaise i sisengonqalo manje umuse aroma seiswa iskene sa mandis madigirahi chikamqwasa ngawunqayikira ngawunqayikira ngawunqa tikoro I maqhwade ke nikos maqhwade ke nquise iqhayisi ngasa licula lona iqwasa aroma mire khuyi kema kema ikoro ibethe dokuba caisa qhayike nekaru nqayip nqa a honqa sentuma kwathi lethi isina dokh ngathi kose hanga caisa qhayi thina hayise ithwa swap nqa skin lesa bekep dikuro tes didramiti idrami se swap nqa ijuka blau mandag tira hami esen waqwa stinda konami ngin khala white man thai disnami uri qwa stinda ngina mi tinda ngina waqwa stira mi se swap nqa itsakotsa gomske qhayira kwa qhayiza thi sanqhunu khubji kai senethi yancamthi ibhochaqwe peni thina niqanthise i damasko ni unwa se i damasko saqhu se hasa wa qainira ncamse itheske amanda tsigitane tsaqwe wa ta in idea nda ta qungri I dagunguri dasi kanna sinri demes te sire si sine mngai mungusen ti ngabatika gara raku ngaka kawes kas ti ngakip udos ngaka tanti kurura se kawes kas neko wale tepko kuru kunga anok tuat madika miye khabe kuru kuru ko se chike ngadisna si sine asia sanga kati asi kasi huya du dado kwe wale teka mko as nga aroma te sisen kore kemare ngapke pere pina ta hokuse iba Uka kwaka kwa itedi na Sunday su sendinda kwa namiti, Sunday se sendinda kwa namis, na sike harugo. Harugo sike ngateza ti, asate sidra miti, nesi dagira disi ngona astimi, adi dagira disi hagan astimi, disi koro as, didaka mitwa, okduda genira ngan, marista kham, sa twa twa kaisa, haip, was, tindi kham, sta, nana sen aip kia nga. I sege nadira ha tausen sege tira toho amire sedra gom skem nadira mi se kaida kwa kaisa ti ira matu kube se koi wai le tika mkwas nga aromara mi sen sa sisen kan owa ti na un hosan tina nira nga kaisa oka ding no diage na kain guata kain tko diage na kaigo disna da di ngure kaisi gutna da di ngure tuba da kwa hain skout nga maritsa tai ni kwas ai maritsa tsaan ni kwas ai Dinira mise swap naskinisa. Uka boy gidi ramaye sula 2018. Na boy gidi nana ura koi karaka ngaku huna. Kahe na unnebasi ice cream kai. Kahe na unnebasi timroi kai. Ti ngadi ngadira DSA banana ron tyron. Tira ngadi farke roi au kai. Tira na un ngadi ame. Ti na u di ti nedira DSA boy gidi ramaye aipmo. Habe su ngati sara karu tira asa teskane sira nhoa. Ti asa tesidra mera asa pekepka nhoa. Asa wasan ai pekep kan hwa I ditini khuna mun uis nasa unga basin se I ti hi ne tida gima bero di ngani kanro ne tida gima bani kanro di lami kona ha si sin gani unga se I kona ha ti si sin ijuka ngus osira unga si sin etike hot chini tesko se ni unga se hot chini tesko se ngikon ke nga inda ma

as is 'n snara as is 'n gang. Ons ons het sien nog op as is 'n matskiere. Ai, ai jongens, hier klaar dit. Ngai da hita hita tila ngoma negori ke twako tila ngai khabe ke guri ba no khoba twato ma icha yike nethe sinqa snatski a qainqaqa nethe sinqa nethe isnatski a qainqaqa ingxasi seno sanela mandate dimithi gqoyo wakho niqhayiswa bitgaziyo nimi adama nekhoba ure nokhobungqazo samana tila gqoyo wali sina miethi sinats a nqanqesa a ho qhaseiswa ba iskini sam kwese rongira manqwaneski neswa inqani isa khusathi idagira khwesa optida ramiswa nqa ngadira amqongona sine chapthingini sisa second halfi ngaba ungas coming up thi coming up nqa qhalen up ngaba ungas nqa kona qankaru lidramiswa iqwa squad khona malinda midramiswa nqa game ona fabela kawadi sna isila kinqa isise ngoya thi kwa qhayidira mischi usu julia ken costin jagademe bahora mi hololos qhayida jego qhayida jego nqa idake sila qose mati la misi iswa nqa skenesa thi usu bobby hansen stingene swa ira mi qhayisa nqa sabe cap tira ha misi skenesa thi qonza usu juliet riana wanqa kuqa Sestin kaida ko a tiramiti kwan sa selna damas sestin kisira tinje ko kai leti gamana chesna aroma tiraha mise game aba khura ka gose ga iso apna snake damara ngonas lokasist maske anthoba khuske khata skarise snao chibarango sa khura mi hololos khaida ko a tiramise ti ipke moro moro kanklos fresh and cold morning eros nao ba khudi la mipke kwae sa kabukaba khaida ko a di dan nikwas e mise karasa ti far se gi khaya ko ige ne di harami se iso apna skene sam ngaba khura ni kosi ke iso apna irani ne baqaro ti kosi ke iqwas kwat kana marinda me dira meso apna snap di kwae sa richop tina rami si ke tinje ko khayi ne mana ti kam qwas nga qaro ma dira ha mise ti mr manfred pause tinje khaida ha dira mi ti iraga kosi ke iso apna snake bretni fetrika hanata osina o chibarango sa khosi da tinje ko khayi e khaida ko a khaida ko a di ne qwas ira ha mise iso apna skene sa ti o si khidani ka banqa singe khokhola di sngona nqasa khu qain qwas dira mi ti qasa svelma stinge ne ai khaita ha tira mise chokobamsa khuske nesa ne tika mqwa aroma skin sathi osi balin asanti maletski stinda tamara lokasi tiqwar ni khana tiqana khura mi hololos khaita jekwa di de qwas ira ha mise swap nga thi osi bebi kavana astingi ongre basa khum on the grem basa khu hin sita tin khaya khaya sa be cap tira ha mise gate mona lisa stingi hakana sa khura mi sita tin jekwa khai sita tin jekwa khai tira khwa chise ske nesa thi kachingorop tinda mi khai kya twai ke ne tira ha mise iso ap 18 ida ka koso ap nga snake akuyo ptina ndi bathume ba khura mi nomtsop qanqlu ba khosi lathi nje khaya kuriye de gele choko nqa khay ba ripta miso ap nga skene se qanqap dicula to khoba hamire aba khuda ka koso ke iso ap nga snas ke qwaye sa pit a danda ko african ri tina khay kya di aqnam sa khura ha mise ke ne tika mqwa sna qaro maske nesa tira to khoba mire ti ida no kharulo chiko ne tika mqwa sa ai khaida adra me khun qaro maike au sikhlin de tutu kharu khas na sira tinje ko khai tira me ti ma ka khaus ep tinje hololos khaida ha tira me angam sa khop ke ba fred le koso tina la mi hi si ke ngai koso ma tira mises ke in nesa ti belen frizi gira min khwa khan ngaske maske angam ske hayi asa hayi a hayi a dilami nje khona nachapa yi khabela ke dilalo qayise qhayene ba hong at badala ngqas xiqam sikunga ha eh open up tingirami pandiso ngafer khanusa khu insige tinje kwa qhayi dilami seskene sane mana tika mqwa inqaro maskene sathi kuvukulenza khu kuba johannes kali sethina lami kanqwas qhayida nje kwa dira ha mise swap 80 ngwaye sa isbele dilalo sethinqwa sethingene swap qhayida ha dilami ine ba qhari ngqaqam sa khu ske nesa dira mise swap ngaskene sathi ngwaye sa solastika qhari khastinge qhayida go dilani was AMT ida ga goswa qabge dige dire phopchina ukanja barga khun qain kwas tira tinje ko qhai tira ha mi sei ke in kotska goswa iske nesa tira no khoba ko re madira min kwas kwats khona ne tikam kwas ng aroma mana tikam kwas ei qain ha din damiswa ei ke ton lagi chani kap china ko ri khas asa khu sira tinje ko qhai khabe no ngasa qhai ski kwaris tin asa tira mi sei swa iske nesa ti aus wani je ki kwang ustin je uchoba khu qhaida kwa tira mi ti qwa sa srebe ka ngabe singe sira tinje ko qhai ne tikam kwas ng aroma
inxaba ikikwa nxa ingxobi ba gro hon a se nxa ba telefal boss ti vet club han khalib ege ngadi e qaisa nxa ingxobi tshina gro hon a se khaba ege ne di nxa ingxobi tshina doko a ari e se ge digrami boge manige ne dal qoba se tinge ne sap irami fresh in omas in farsi e demda jego lekhte dilami op ke tikam qwas nqa ro manqade gop ma qa ingxa op ke donela jego gora nqa ai nqa dia ora.

spotlight anwanta seyinqadile xa usintalo ethila nikosikeswa kunqeke moromoro diwathe sathi sa itsi makuruba sen yeu sami iskinxa sadira miyese professor dr henry evergreen jagerike tiraha mese master egypt king haye save captain ami snake baga huske nesa nethi kamxwa sinqa roma la ha mese skem nga seven listing trader kwadira mixwa ikenethi ida nikosika blomanda waqwas khabe yaqhayi tira mitke mese roena siba rueposa huske nesa team xa unqa yana ita metin omu kwa mustin gay omu kain kostin gay hujoba hukain kwa sila hamin in kain kwa sila hamin seske nesa team kwa yasas nadin nga nusa sting sila tinje kwa kai odavish as na tira hamin yere mea tin kaida kwa aske tira miti idaka koso ap a snake nesu ap aim awudekela somncwabo esinasila thinje koqhayi dila neqwasa qaroma mi umaifa sintabe bese basa khuqhayida kwathi qwesa usiroda usas thinje ubuye sincwaba hololos qhayida jego maliski dila ha miseti qwesa arinqalisinda gore hapta mahumi sila thin khaya qwasa kenisa dithi selbia bega sintje qanqwasa dila neswab era ha misei gate cha cha aus karise sintje nqanasa khu qanqwasa moro dila ha mi noba snake rami bobi qanqeba sin qase thingira mi khayda ko khayda anina ra umama in ara kuthi anintina da ngara sqaba umama dira me say swap iske nesa thi au jo jo in laba ucho kunqa sina kwa khayeti la me say swap iske nesa moris the balance tinda me khayda kwa neswap ai neske neswap ai ngqwa asa khusa thi ike taste boyseni e ngaithi nje go question this question xa goriga go kaitwa mbuke digene swa era me go ke upgrade tirane ba me se swa apna ske nesa thi irani go se ga iswa ba e igeng ngadine tsika mqwa xa roma khona xa iha thi khaida go a tirame ama angelika hairo pami umuntu we 16 ke go hundi se goriga xa ke mashin xa sna go ke di khaide digene swa ba era ha me se game Lucas has a tintami sigetin yoko kai, sigetin yoko kai, dige nebara hami, and it's a gum test, aromaske, nesa, let's come close, eda ni kosika iswap ma, dige dohoba nebara me, say game. This is present us, and they clap this, a gay, obeha, nadi e, scolidi, akasip, e, Johannes, Dorens, Tomaron, di akasibanira, hase, get masking, monsa, nira hank, on aroma, osas, and maskolikao, tigin, nadi praise, and tinanira, my se hoged, nang answer, wa, tin, let's see, kasas, aroma, collectors, and three, tam, ona, tam, ona, ona, hum, tams, a, khamire thi di khadwa khorona ngabati se gingali prison kwan ke kwan se gro di khaisting an pa si thabe ka mai thi gonding ngo standira ha se ike di gene so ba mi se game ni so ba is not a khaya di la mi se thi qwesa ye fro thida go sinye ke khaisa go sila thinje go khai di la ha mi go di tlamske khai asa mi se ngai se da di mi go di tlamske khai asa thi khai ke ngaba khoda ha ba di la mi se so ap ngaske ne sa thin ngami kada se so ap at ye fro stephanes classes tinta ne so ap mi sila thinje kwa khayi ne tsika mqwa sna aroma ske nesa tigira ha mie seigira disi hun a hina man wa neski ne so ap ai obe khala ni kose ka iso ap na ngani isa khusa thi osiel ka tabi se stingira mi khayda ko a in ne si dara si jeng aroma mi sen din da khona mi se iso ap ai ti mana tsika mqwa an kora khona ngali far si khema ti mi hin mi sen dara si jeng aroma dira mi se so ap na tske ko tsaka se kai sira cha nalingi kwena ni mana tika mkwa so ini cha tatke nira dan he satsa di hui gisa chata nida amen satsa di hui aichumata di naige satsa tani dan amen di adme mariti ni hui aichuma di ti ngahui khadane gao khabe satsmu aichuma ngahui la diyo ti chum ngahui ni dan se yo di katsa ama gachko di hui yo ti ta habung aire ni tika mkwa tke deksi maria unwadma khabe khaimare Mayat ke tam nuka akasi sin ure e ti alagoro mi kama mandis tjike ko de main ure gram mi khai masi ro plo khoba ha ti a khai sa se e o ke ko de main ure ti be gu ti taxi di tin kombi ku kalefa ne ba let ko isna sin ngao in khona ip a si sin ku wei si kha di tsuda to khoba ne qwa qaroma mi le khabe chesmis qaroma da ning ngong to se ti chesmis a khona ba kho

0: he tahiba dan ausiran qwaqa bati haan qawbtin qaqa sinir a qaqa say qaske nir a qi san qayb qas aroma sa qabay nebe keb qas ay ike adisa khun qa qam di qay qam di ni haan say ube qayb tin qoni qan huru qa qon qaras aroma ti qadi ii qayb tina nira nebe keb ay nira tuwa say ii swab ay iske nesa ti nesan qayb ay nira qon qam say swab qaske nesa qwa qwa sa te di to di jego qawma net khap aroma tsina nisisa dida dokhoba mire second half ada ke gong ora tsikaru aba khuda ke si al khomu khap tara khomu khap nunga isep ho qaib wa sore tiramin ti wa sore dimitit kagra aisa kuyo ye na unga ka chaba tsa ke gong after langra sa ke si kam ni otki khani khan top thu khap ho qaib tiramin si ti itkin ba khura qwe qwa si in ngali gila tausen si sedani ding ngoko ti tesmisa Ning Usipna, Nidi Pant Howling. Umdom say Billy, Type Kanetigam, Manas Aroma, Mibada, did I miss
1: him?
2: I must say, no, all the bones in the eyes of old Nick to hold today. Cover. Kai kai kuisen to tosen kai kai kuisen to tosen blau mandag blau mandag no kai sen di gu di chi chua ta na gu gu gu chi gom shi gu chi ma shi gu chi zau gu mgao ta sa do kuisen sat ka drang wa sat ka drang wa to tosen tai da go di gu ka go mi tai da go di gu ka go mi tai ga koi gi ni kai tai ga koi gi ni kai chin ai ai ma chi ni kai chin o ha ka ma sa hu chi luf e mi ra ka kun ku mi luf e o wa pa to ba mna ro fen sta ran china do ma fluf in di twang up di chin ge so ma ba se e ni ai sna ko da china ap ke so ma ba hu king auroba ta ha auroba ta ha kai auroba ta ha it om taro se kuisen to sen kwa ko asa ve ke da kha ba khup to ma hu chi kha ba in an u da dai u da ke sa kha ba dai anske nen wanna thomani tanin thalu da type tup ka masi bai khasa ti dai kom kom sna sra u ama ka question re skol tu karu ka ai do tu in de direct ai karu ka up ke ne bad mi ida khaire ke ne bad mi ida ai he ya khabe tham kun ge ton ge u dia ton ge u dia in ton ge u dia no ni din lai ba gu chi dra no Mau tara kai dengan hoi, mau tara mau dengan tara ngai kui cikuna. He, kui sendre, taluka ure, taluka ure nece, taluka uske, alisa kain ngap asening, ali cikap, ngap sucka di kan ate dasa tani, cici di kan alisa, ko di kabin wang haro di anak cikantor senengung, cici, ai flikin sang ngali, cici, ai pasur kai cinu jaba anak, ai makasra kai cinu jaba, kaima necera kain dike, ali kain ngap tirten kawam. Taro, begirane di cocok dage, edo, uin cuma kui cikau, di direct kai kai gudap muka, uin cuma dah makaran kamu, kai des, asa dah kamu uin cuma dah orang kamu, oke, uin pun lah, si nevi kep kau niat cocok, kadi season direct kai gu, ha direct kai gu, kung ay direct kai gu, uin cuma kuin, kan ki alit kai kuning kuai dema. Nevegetska saha huin namu halfrak ai tuh ora tai timi ba ai on stel tira hui kiyong ngai tira hui o taira ngahui khan e utti ne saka ka para taru chi khau kai chi tom kai kore saha sara kabu hui saharan hwai chum kan ngam o chin an Which maquin ah, which mats amagan gikuna Saha, London Quahunaranqua. So which maquin, Hataran, Hua, Titara, Sada, which maquida assi, Hua uguhungi into ahun Hanut mahun, Paint mahun. Ne koeda outa which mautani. Hey, let's go to Sisne, Tan Unsenre. Let's go dihu, Tan Unsenre. Let's just get Hartman, Adisna City, Tari. Ne tangagu, modifirku, Taiban, Huatangagun, Tai.

0: Ni pui kaga. Skoli na da gira ku. Ta ta ta. Kita ni ate tas te tani. Skoli na da gira ku. Tabi nu. Hai di pata ni shikuchi. Nu se. Uye kaga. Kaga. Chui chui se. Kongo se. Kai ma ma. Kai kai sa cha. Kai ma. Kai ma. Kai ma. Kai ma. Kai ma. Skoli tu kai ma. Kai ma re. Ni da uye kai. Skoli da u. Kaka se mishike sa. Tuwa mi doa hai kai di kuba mi ge.
1: Madigo mi uchisa di school dwaron aroma de ngam ro sokro ngawa me school dwaron kema dugo me dogo me madigo yi idigo amai idini komse in gasa soko mi uchisi chase miske do gasa go yesa mutini koen khan we timi si khabet kidani khabwa me kere lo chira gidi lagri mi miske chere ngwa yesa ngadula we natski koi khat kan khwa ed my you kwethu aqhayihon qadidisi khatska khoyihan khwaye tinqwe tiqame timiyo otski kwethu aqhayisara hon a vanmadi yo vansaharan khwa khabetsa tantlin khan khwa dama hina madis naski qhayisami saharan khwa khabetsa tantlin khan khwa dama hina kri adamire de sak ha si baygira khuyami etenqa otsko otskine bagyar watra no tidai digrumi din ani se dagira tsa digunira amri kan sa a classic gira kuye value udidrami ngai gira kuye

Uybay etkira. Hayta basna etkira kuyi. Ngasike midrasa. Da khoidi nst maske khoyi qanqun Hansen. Khuwetsinqa didi. Khuwetsinqa didi sei. That is tina. Ti satsha didige iyam webna. Satsa nedira ha khoyi. Naika si satsha no khoyi ngwa o qaisiwo. O sats ne ngwa aye ti ne kun hawets khasne si. Wa di de dit ski alit ning. Naske mis kai misa. Satsara satsa ne dit dusi ha. Khoyi. Naisi no khoyi da sa kha qaisi ngwa aye. Sats khas ti ne si sauran qaipna qaisi sin hwa di de. Amado. Hedo. So ngani ke khorona the komdraski nidi imidida ni unqoba sinseqhayisa thi lebe yo lebe dige mami akhish ngadu sepuma lebe yo lebe di lebe yo lebe sekuma lebe yo lebe di mami abke lebe yo lebe di jikora ha I sangwi bangwi basen di mgora miyo thi koin khautske ga ais nga qayise kothit magre yo thin anqayiske ngaba yi tsam khona qana ka ha di koi ga khautska koi ngayike ngkhawuthi kawuye ayisinqanikothi habetha ngkhwawukho yina ka ayisinqakothi dmagra ye ngayike tsam qanakhanqa digrami yami khoni kayikhoni tami isinqwa amabthi hanungcawuqa qathi tingcawuqa athi xa usibmeziba unga thi satha ngcawuqa out mase iswapa thikunuku master dion swarbo incanup nethikoguri kumangxakha ibayaokera qanqap tibiri ngxawuthi ngxapa ukwanisa kleine kubes ngara hawo kidira miba I kleine kubes na master diko nuko dion swarbo ngano I kleine kubes na nisara hawo ke ti hin sige tinje ko khayi khaba jige uga ngosa ngan ko gwa no khoba ya wedding aithi ne sigura ngori khayi diguro miya ke ukwan la khen jiba ngosa ngan khoku ke ngaka I ngosa ngan khoku ke ngaka I don't din oba tsaka ngawo tsuthira ngan hi kwetini music aiso ap iskenesa I ngaka be tinje nga angela ngkhabi bgosa ne kaqa I thuwo khalo sela jiko wasi dira mise ukala jikwa ngabasa aqhayiske seats ka khayi khona mi basa I wachitha ko thuwo khalo siya di se isa thi ngcikwenda kwane anen ga si ora si forona ko welcome border ti dine ti dine onlap gra mi confuse your enemy dira mi ngxa ithingira ha ngxa isam sengxa uso wachitha ingcwele ngqa uqotsa ka khona ngqa wami ngxa ngxa ubuthinyeka ngxa bathila umkhwaqa ukuthina la nqa ayinqesti ayinqhana uba machayithi aqhayisti la xa usinseyiba thi it's go hey nibachekile niyawudike nibachayiyo awudine ike chayiya nganxhara incisini siza khuru ithina benekani khoyina hayi ungathi machike sichekile dira mi gcawu kungala cnarha thi ke nxa seisinathikila khoyina uma sen mabadake ha mabadake go mabadake sihadi ha siza khoyike khotska khabe wachithwa thena ngqawure it's not kungqawure ngabi digamiyo eh tiwe chiti kaha khoyene khona nadi ngali snake ngikho jikene singqora dingisen neqwas ay titse majida kwazira thathwa ala ke freya tya kawo lege phone itsinjiki singqa kungqa ukwakwancalithi goithi marhu ya ukwakwanqa unqa ike nesinathi sa amanathi kamqwasa marita sira thwathwa tia marita si thwathwa ski ngathi ke nothi yathwathwa khamacusi thwathwasa wasithi ubaba cani ski ncinyaka kuye kumane tayiye ncama nto waye ukadaimane ngalisinale ncama rho tayiye ncama 5 liters tayiye nibaslahtir naqhweka qanesin ama ti oliga khoqhasen ti mana ti kamqwa ngqaro magre qaha oh mami dege qhaba paula sawe qhadide dege ngakho ba nauthi ngxa ikemi ba outdoors ke ngxa isasa ikhamgelo gre qaye qhuyi ngakho mkunqa kham kusima belthatu kurot me ngaut ma kharu to ma dilat singuro peldu kere kere kere neba kere pelta ke kuro sadutina Uta ngata iro ithi ngaqando ithi nama ngakhamgo waha ngaqa ichiye khamgo wanqikena utubukelwa kugcaywa neqwa kaqukamnye lesikuru wakho wena ngaqwa ngaroma kuru wan khagu cha ichiye
se mana qan lo itse da iru itin qam se ge ba si oh dangi babio da mo si se ne khulu ka hauni mai ba lo ne qan ro edi hi qan ya mami ha da ga odani qiru e mai qaro hora ka tse ding nga qap nga qo ya tse ding ung snei ma khabe di o ma in nga dis na ge wa si ya ku tin ji ge hai ke kho ku ra qam qa li ge i ge ya ku ne ba ge ku ge qam qa li ge nga de se ke nga di khon tina se game se chira koro re ai mo qaro de ma dira qa usen chakam qwa as na qaro ma tin hwaron ding qap nga sna ni ra qa se ra ga nga gon hwaron chi khon tina se so ap iske ne sa e dira do khoba mire ne ba ra ga ko se ka iso ap nga ida ge qa ya se ra ni koro se ke iso ap nga nga ma tu ba ni ra ma ti se ai mo qaro di qarib 18 ni ko se ka iso ap iske ne sa khabe i ke qai khomi ya qai e qa isa sin qai wa khani ma din i dira mi qa wi ya qai khabe i ke wa ra mi eske namwe kana ka mkharisi ngauha tinirane swa iqo sasiqhabaka sinqapnga khabe nang akwenira sore kha tinira tsamsa kha iqe sele tsamsa se i swap iskene sa khabe huri tsap e khalisi ngauha tinira garasa qwa sinqapnga huri sanira khuse oapkene swap e subueng o abanira khabaka sinqama eng o sa khuqhabaka sinqama uskanira qum o khabe eka garasa o abasinira ne swap e ntam abasa khonira aku apti huri tsanira qomse huri bqoqqoke qomeng qams ene dira ngowe tsamdi kwesin ayin ka khaisa sa khonchang class e man qwa onira ngomsa khabe koro hen ka si ma qa unqona isha onira qausa khabe qwesin ayp nga khaisa nga si ma qa u khosa isha onira ngomsa si so reskin ayp ngomsa ta tam di si kwesin ayin ka ma qa u khaisa isha onira qaiti tam di si ngona ayin ka man qwa nani isha khu onira qam gods ka swap nga arano sa di si tam di si tam arano sa arande sa di si tam di si tam arano sa hakam tam di si agan a khai a arwa ba koro tam di si twin a khai an ao san mani this is present at khai an wanda besa hun tam this is present at khai a gen au ba khai sa tam this hun at khai an ti hendis ba sa kwese this is mani at khai an ngom soro sa dc an ngom soro sa hun adamire ngami ngu sa hun ti tam this is doing a nhan ngom soro sa hun ti tam this is doing a khai a e ti kadima mulu sa haga tam this hun a ti is ken sob ngo twa sa koro tam this tam a koro khas a sa kwese tam this question a khai a da ve ka sa ngona tam this ngona an hwa khan a khai a ti tara khabe sa haga tam this ya gan a khai se khai a ti it ka ko so ap ai ke so ap ein o ka garra sa khai sa tam this ngalin a khai a o ko yo sa kwese tam this question a khai a ko di tam sa lolos tam atia tam disung a khaya khaya khaya khaya ngabe khaya ti ondangwa skia dct ngona disi ai tam sa ado obo sa disi tam a tam disung tam sa a ti tarib ama disi tam a disi maning a ngabasna i khasra dausen ti iski o chibarango sa ngona ti tam disi khaya khaya ti auchio ba ngona ti tam disi khaisan a hu khai ti khai ngwa ane skia tui ti a tam disi a gan a a khaya khaya khaya khaya khaya khaya ngane si khaya rundu sa hu tam disi khaisan a khaya ngane ngau sa disi ngonan a tam disi khaisan a tam sa am ti chum go sa khaisa ti tam disi khaisan a ngaba ra iro ra ti ike chume ba haka ti a tam disi un a tam sa khaisa ti disi khaisan a a tam sa haka ti tam disi a gan admi sa ti ike comment tam sa khaisa ti a disi khaisan a khabe king a tam sa do haka ti rami ti tra dida ko ne khai bang wa tsa u pai do khaisa khaye hong a dama ha musida far se khai chi far se wa kha ma gas ki musi ne khai ba da hon at ma sa di dang le mi re sida ko re di su ngai gi ra ma ka u ta re na a hwa dai nan hwan hina hana dira gami swap ai ida ge bi ne ba ka re sa di hwan di ap na da ka ko se ka i swap is ki ne sa oh my goodness Langa gura kwari ge dikwe Ta no kuna mi kara Tinga gura te di ge dikwe Ta no kuna mi kai kai dirami ebe Kira gore Zimbabwe ebti hun ebke Ebti dars Tin ebti kantora Tina juke pnagi akam Nekwebke obekhan linghwa sa tskiri sao ora ge torastin apna kuma I. Ne torastin apna ra maso apna inge khondikun amstin aiba grotu. Tira ge nekwera obekha meldun kuna haakhun haasip nga kong hain nga kong tanaka nga I. Hinanida neswap ay toladin nga nida haase ibam.

nelikho ebunebuke xibdi dars tshinxibdi camcwarora disikoronxagurihas tsikorogurihas thina qam tsiki aqhoe are anke tsam tsiki sitshele ngqonarha beyinxa umseikhoe kontumarhuwe itmao abanqamka ke qayi a abanqam kutye kuyasi nidi umsei tsikukene umsei si okutye kiqobu amtsam dausei obke ngqoba xwe ngqobke xwe swapnqakuke ikake nxikuchaba rhungaqaca upnqa dausaqhobamba sithi qasa kuyaditha thike yaqa qa kuke swapnqa ikuke ngqona sorodi hiya uyiba wanqade kuyanchawu nxasinqa ikuke cctvd esikuyacu harinqa siqhawu aromathi nqanqwe siqhawu awuba mabahathi maligiqundi nxathe sinqa ibke xiba xawerha cctv sinqa kuyaxawe xaruhana btani hasira umswarhuqunqhayisa nesinqa ike ukapedi abanqamka nxwasa harase kuyaxhoba am thike anikunili qadi tsiqhen egesiyeu ukatsunga sanqonska gerson oriat asetsi naba tickets kasira wase it maskura komuder naura ko etel wase yo swapnga simbabwe pqa hanchana sinasa giya ngomi basina i simbabwe din hana sina giya haski qinse simbabwe pqa sin hana se i swapnga aibe south africa pqa ni nquse icoba giya uham lelikho bke south africa pqa bke ha nquse swapnga south africa din abanqam kuthi interpol sinha qhosi sinqa kwa uhe thi ibke neswap ayi South Africa qinqa qhoshi qinqa ucaraha thi duke ibqanila si uwaye nxaba sinila nxa unqayese ise nxaba isike nenqa iqhayisa iswap qa ngunakho ndi uyiba ke ukho ibke ayibdi aye camcwarora thi darstin wana ke qama ngayi ke dana nxuwa hiya kuro obekha nekuro haru sanqa ibqa kuro wakhase iye dwa skin wakuro bekhe ibqa kuro wakhase iye tikira hami ese iye Mhm. Seke ngachap ayi ngali khona ha seke tikwep kya Zimbabwe bdinqunqi tike ukanqware on that karimao obgeng iba kuro Zimbabwe bdinqunqi ban nobgami tingi ha obekhake cwipchina nqipi darsa ngaba qam ti neswap ayi uyingulukuli qhom sichara ba xuye siyasisa seke ngali iso masi ku ngaka si ngabara ha si huka marina sira tai nara ha ditshikira kocha dinsen se iso apngaske khabesa aye tswana itsang khobeba go ube qhais ngaske qhaba a qomsi ba le ngaba khona ni kosi ka iso apnga thila no khoba ncinghwaro nqa qa thi kore tare na no khoba ngwan hina ha se ina ditani me se iso apngaske nesa dida do khoba ne ba kororen ube khastina idani miseka iswapnga snake nisan aromasna khabari timasi ku ngaku china khwadi khwadi ngakro hon ai se game ti ike Namibian Special Olympics Unified Gladiators team ngadi tinge women's division 2 champions team ngaba Special Olympics khonuku thorugu Unified Soccer World Cup di ansa guna ko Paris nga haigu ngaku ngasigwa qinqa tikira mie dan ko sitwa di qinqa ko ngadi qinqa di tuda to khoba ngaba mire dan ko sia ngadi ginare Paris ngadi ko sei swap ai didani mi sei swap ngaski nesa ngaba khurani kosika iso apna snake no khoba idani khalo tsiko saladi sa go pna se ga iyo tarina no khoba ngwaro na didrami se iso ap ai ne banira qaro tsiko obe kha khala ka nqa go qhaina e ke khala ka nqa go khona ra iseng didrami se iso ap ai e go khwetskira qhai khomsa ma thira kha subuse sta ne khai khomsa si khwenda ba tamaske iyo ai Nahu in Huap Kong Hua Tinda U. Did she come back with her tin sensei gay? Nabatka quota, coswapna, ike, overha, idani, misika, iswapna, iske, neswap, a quotkamio, skembi, tirami, topna, sina, maritanadi, nadeko, ha e. Tige, nadi e, masip tinagoro, hold eyes, he swap, iske. Nesa tira goro re ne baraka kosika e swap e kharuro se ne baqaro thiko obe khala ni koska ni di e a kwetsa koro se ka iyo ncibe ibe qa thiko taina no khoba ibe ngabalani si enqa hana

dilagamise iswapna snake nebara mi esege tam disicwing a kurixa namepi aptin hun in arokwepchin ge muiba goron wanga digiramien ah tare koha didara qinisike samasidara nisincungu tiqaswa apnara ngqaqo o nidiki koha nesinara mi esepke nidi e tam disicwing a kurixa kwepne ba haka hana anxwipna ipke iba umstaba apta aitamstra hagana snasi hinasi ums ego a collapse a nekopki twan aromas the sundatis a in sunatakam twan aromas a iskin din like kisa gri im obehanda tisi haina ma kau kui isha hina skre in like kaskin sagana sna tipki nekop neba obeha naban ipti omesapti ums intimun without a si obu am ti ipki nabahu ke a mi ha eda jigo ha eda jigo tigremi nas khawta igugin abanqamkane baramiske nekwepke ngaqaqe collapse uiba wanqasa gabe ngqiti ngakwen sintje ngayike yanqane thin abanqamkuli nqara nqandi thi ungaqawuli kila ayiqondila mi eseyiswap iskenesa gabe ye khoye hoedma nas gemidra san ngang an khoyguke kaise a hai haka hana o guriangava ni lokasi skisi ndi ha hakana si four ways hakana so green whale matong ha green whale mosquito ni dikisi four ways and three ways at the meeting na banaida stop ai taida kon ngali mancuru ba lokasi satitse nza oige nas kapa ai kisi ngapa sin anhuikasiya khrom patropka sira kwa sinala bunga gre guru ngala bunga guru no khoba vunga sira guru no kho o nga khrom khuda ropka si kwa tinwa pasi tin kam seti kona sira ka an khuro pke ha ngaba ike ngai tina chai nunga ba tira kota ngutu dinsen kwena ngisi ma arms ins ma arms ins o se tomasko ma ame tomasi nanguni sigeng ti in coin article in atin hum in aseni hosin wabadi nadi in the basisa an humnasa tadi chira dinsen kwe gasi bats kumunira habasa wabadi ni hase yu ay taus ase nanti haruman taon masigu mana ni hase yu ota ngutiko ota nan antuku haestu sa idra mi ti nan taika khaitsi harum kaut kaut nira taro kong na taro thap ta kong chi haidin na si ka tinira ngse ngai bat kini goro ita le chedi mire na brak ba dersa ni ba khut ka tits mura mon de kristo sa u ni disi kha khanyo o ganja bar ka hu itum na palgis thap tsani qwao o ta palgis thap tsani ngariyo timura gate madira kitlo ayide ke khoi khami baid mam otka ngakthap ka ngari otke harium sti uri papirna tamaske harium khinina urika nagara nau asa khama ngakhai iram asa khama so harum wabandi ngobusi pkela ha ncisi ngabathi nje khona ngakthap kara ngali i sorosise sa sa sa stop tara wa karo pung dira ngai mire ka sa se tige ama se tini ni kwen jigwa dao bin dang ngari yo dao bai dura ko khabetska khoe o tske mut wan ai sa kuma ni ba koro ni ba koro taina ni chabi madiko sin tana ni chabi ra musen kiri ngai khomus e nga sira khoe kiri ngari tskira sa mu di dao bitska hasna ra ngwa se so ne ngani ngcwana kajiki ne ngari esina thirukotsa nechapa ikono chapa ikone baqole de muni ba khama muni ba ngxwaye muni ba taye muni ba cunguba mu chabe nxaye thi muntu bakhona ngalila mu seyiswapna seyike ngachapa isina ngali masika so ne anxhweku ne drami ku ngqayike ngomu umna thi ngomu uma ne manke hanu cawupna mada ma nikwe umskira aitlosa gase nedi khume ba umuya ne ngaga thapka ni ngaga kama masisina

So anta utraski nenqanqhwe ku iyanqanqa ikuthi masikho ngiqhala uma ndinqobusina uwan nqanqa singcwa khona ma arms osengisi qathin indinqoba lesiyubayisa marin kwa amarise khoyo ayiba qhoma iha nedinqoba lesiyubayisa seyiswaqa ncida kule ngqokoro ngibekep enqwa hina skin nedinqaqhesi nekho ipkini seqhayeko likirami khabe ye tariko kuba qhakhesi nqasa nqanele mafo wetma of kweke hodma so banqhayi ii tingal anqhukuke ngora sada mahati tsikutsa nimi seyiswaqa skinisa Kita kau cino kau bakore, mabas nang huana hadi drami. In lahur nang kau ngarowe, lahur nang kau ngarowe. Tidur kecang le mirim. Lahur aga kau cico soap ngasnei ke. Mona kau cint ke koro kosis ngauwe. Disi koro ngagurin aku, disi kosin ngagurin aku hana. Okay, tay kuha. Tuan ngarip ke. Maba, tarung as. Dutse ertes hiam harta karip ngan nuas taba. Obe khani barami esei ke nera aisae khoku ke tam disi kuri tsingona birin tsina ke ngali khaben ke khuna ke hawai tsingon kweri umdinga habage a khai ngai chiku ke nekhwe ka ubase wa neti gamandates ai Charakhay besti magistrat ngangka kaipman ilang kay. Hagayrong kira magkau neske humir ang asa. Tida karuti no kaba koreng wangam. Sa dalin hoping unsi president kung sa nitempo nanti hindi duaski ako a wakri ngabasko ni swap ay tinaba sa di hangis kaugam. Nidi is sa dis neske korosa ho disituin as toys out dis tam wa disitam dis ngaling ang ugur dis eguro di ngati din na siguro di yesing ti iske isa ngang hoping president di jingpingi ngapta sigong hawain karaga ngago tinapti tabing aydani ang ting haruko ang ting tang hao tinguro har karaga ngago ngago tinang Wan amse isa. Sadading hope the president kwaesa netumpo 19 taitwaski ni swap a. Turi tui ko kumudo maha e ti ni swap ing haragan magu. Aitma mabasin harugu aun. Ting hanupka ang hunkweba nguing garden ap maha tanakai tui aun. Ti haragan magu haun ang housing mosting anin. Ti kwenwa na. Hong aya se nidi e sarisa ko. Unga in. Ubeha tam kai disis na kwengo. Isa sawi ha is kaut am. Nabakuda nokoba korore nibaraka na tikra kosika isu apna nokoba mabaira huantira mi si. Hakari siakan a kuriha kwepsinke uiba wanga mapa commentams a makai a scrape yar sabaike uihue kung haichin lahue guan ui digirami him. Hakari siakan a kuriha kwepina go uiba wanga ti haka nisisin on tinke nidi ip ui guan baskun uihui bome guftai gueno kwa gasa by. Nadi hui hui gua ha swap nam ike nadi I hui sku ha swap nam nadi I hagari siakan aguri hakuba uiba gurun wanga se digramiem tige hagana gua chung tige ne swap ingin naba na script yas na koro naranga naranga nda kuna koro naranga neske freya tigo isesa nadi ngai preskro iswap im tine ngai preskin abuhengani henda magau kwasti disitam ishena koro ise dige ne bara me se gim. Ipin aku cincin kong an cincin apa nak gurung awak kau dige nego hangat his kami pihah wang adira di cincin larang adira di si swap iskin desa dige ne swap ira ha mi si game tidak gore tidak ge wang hati nego ini sisa umra madira ni sisa ma pekeb waba ngua kumai kong ge marina ra hanai mas kong ngua kau top ngara uye di Chakho mamstin an gasabep ti arekwep ke obega koro kai disi ti tsam disi ngolan a wa disi dular ku 523 daisen namipise dollar ku naga kwa skeme da english kami ngami za skeme ku ti nsi darami iko ngwaga dobno u dira mengu si khona ngwa admati awori ani hada jikoro skeme da dira mele ne skeme di mar miriame ida ngusi qinsin ngwa ti nas eng Muisnas ya. Khabeda, tanak kredi, kwandi di kaut ngawat kriti, naron tina nukoba maatiri.

Niski, kaysa ming obas, NBC Stisam. Danas aiko hui tidra ngwandi dana khali sao khersun ore abkhara koma yese president netimpo nanti ndoda skin aqhams nqakwa wachinxa basko tinaba sari ha iskhaqa swabo nqansti qaiqi on hiya ngqami nqungusthi qali amidin ke qiqosh qonqasti qaiqi awsisti xaka khainde ko neso apnga kharukuru sang apnga unha in Namibia apti tina aptin di kaitui aunke karaka ngaku nchitimide omkhaisen kharib aigwa khwa kao. Nigeria apke disikwena khosis ngan ubukthubusen khunta kain aresa unwa sekuru u naba iko in aiku ngona Mexico apti nchina khota ha ise. Ukraine president di Vladimir Zelensky ke kabinet sa khara khara sa go an. Wan dana khaidi am sanas ai ka khaisa ir on wan khorang uba kaisa mes ai ngwa senre tu europe kra man wan iske ne swap ai hoir sa khusam khida ngan khwas kan kharure wan gya wan ge ha chira ging khona ni muthos kya chi khona qawna ni mas kya nada goro mi se ge koro kai chitam di singona an wa di sidlar go 523 ta isendi ngai ge ne swap ai ge an ma gawe bangs ti mai se ge ma ge ba di grami mari saung tais ngara sisin ko ge ma ge al ge tigin ne khui ngai kai se ne khui ge an wa om tikoro diso nga guri khatsa ogwane sisa qats kumura danda ngkhwaye ke sa uga kai khwetsa ti kai sisa ngat khaw ti ta ti nga ta se nga mira khona sa we ira sao tine nga keske disis ne khap dis ai guro ise tsho khabam sna tige nga khoi di marie ge angari masko ge uwe 523 tax Uruwa mariske. Ma mariske gea. Nga koi hina ge ngayi. Di account ikta gea transfer. Okay. Ura idea ni di ngutira di nisen. Mariske ge transfer. Tindes eji ge ine ngay kezo. Mari gra hondar taisen gabi ka ha sinai mudo count modora ha unisiyo segre amarindi tabisip ka ha ora khuna ko kai ba dege ni bara ngi khuna ngi ka ha ora disen heldra disen khabeda itman adams no wa khabeda ne din tarasen skusa rain tira itman na disen di tsang so Oh, aku pergi rekening gini, ngaku mari saya transfer ke iya hoin awai. Jadi ko mari ko saya kau di nak kau kaha di kau muslas bangsa ibe, eh, ni aku komen darah tira itu engkau ni mari saya mabah aku kaha, ni mari saya madin ni bagu tri, madin tau kau cina orang orang. Tan mari semua kaisik tu iyo. Tis mudi aku kau di nak ikan segera yang meljuni kau asna, aib tahan ora, kain cina orang engkau. Matisko ni digo Marisa ore aba kandi ngaka mabakhura ha Marisa titai Marisa ti madira kong Marisa di Aita ni dikhona khumo yotskira nibala dinsen ne bayi dinqa li tsinwa nqa diki chayi ne ha account di nating ngora ko ne account nqa alet Marina nqa khaira madira nqa kha Marina mabakhura nqa kha Marina so ne go Marisa ni account na nqa kha o abalexa ni nqa wo ngi khu igene ban tswaro e go tsa o madigo mabakhura ha khuru ne diska khabeni

0: anqingi cawo manxa eka ncimarisa ungqayidira nqayithi sathi kakhayiye belthi okanti imarisike nogcangati madikiramiye dikami inceda jike bedalo madijike adiramiyo pangasiramiye ebedakiye marisa block manye ncaha sikurhabela nqani nemarisi mabakhuru aqhesha dina nciko nami baho habenediko ncimari ndahaba tsikira khabakhotha dinisen nina wanqayithi dinqayidi marhunadi so nqadi sorhuna tsikira dinisen so freyathi ke inqayiqhesh ke mariski ke nxakho ihina ke yengqayithi ngxakacobunqa uyidi akhawunti ngqwa ke yatransfer dikire xa u habeke transfers hao no money has been recovered digrami mariski howard ma eva huyini ba dida ngiro bad ma taigo crisis ke sitai hi mariski tai hi cases ke sitai case ke tai kung ga khuba bangdi mo camera de benegan ra ngao ama sisa mo 500 days since IDMC yaqhayinqa wawo of xhabas kincisi transfer haruwe didagire kere ngwari ala sela ke diatech mara khona ngwadi insen mari stiqo isibe ngwada ka ko cinzi ka sister days nada jega mya ngathi go siya qhayi skuze tomba ngithi mari yidi of kongcisi IDMC kincisi yaqhayi limited khuba since u vadiva dia minqa ukuthi mbo khona hawo yeni belula nkosi sinala IDM ani qhayi na ncisi ncuda bonto gawo dida ngxabas kosi qhayi chat mathi ngxabas kosi sit maloko ba ngathi uwa sida ngqhayi sina tebe dia minqa wawo so lisidra dinsen dinske eram sinadra dida unasenske idioms ipkikai kana kapke sineri ko gcima risekai mariske hoet madigrami khabe ye account wa ke transfer ni account wa ske transfer o os hoet mas account de huske kwaski maba i os account na hoet ma transfer ginqwa so nan ge khuna dinsen tsakona kwetsa se ina tinyana sini benekan kai sika yu ndiko gcima risike qhayi nqhayi bashum system dibumothile xawoyi rhwacara mesekirina thi mora rhwawo nquna ADM dinanqime fayifirijeko nesirajeko nesikosike ADM samarasisen xandi rhunichinile koko chinidikera nquthila rhwacawo osinathi mnathala theko nesiza nibasina ma irige oreyawuba 500 days neyako qhayi of 200 days sike kuqhayi yati muthi mora system simoto xa urawo me thithi nqhayi koxa uirisira ko kamera sisincisila koyi fayifiri nqhayi eya niyakhir twas di niyakhir ngqabib jiko oreya ba 5 days 500 days ni yakho qhayi nqanqabi kamera sako mahami kuro of 500 days ni jiko qhayi nqanqa niyakhir ngqabi dimethi mura nqanqabi kamera sako 500 days sako qhayi ngqabi dayi kuro nqamarisa qhayi sathi ma teller de bago isa teller yensa of teller tu kare ngari mura investigation na rakun mariske hoet madira mie ke iski didan legra khina jaw ke ban account de wage transfer ngakhe belkho enqwa gabe ke ngaba khumarisa xa yi mabaski ngaski ni sa dinisensa tshoyile qhekarisi ha ba sen de qalwe chita qhekarisi ha ba sen tinqwisen hame madiki an inekho yi ni aw ngadiko mariye unwa qhaisa tike bel madiki kwasi ke belet ma madiki sike belet ma ngasa khona ra belen kin ni ada ji policy mariye ko qa ofi kitaye ko qani asne ki khamni ko ba wagoro bekep edagoro khaba bele tikla ye freya che seje opting anqande nesira qhayi not uya tikin opting anqande qahe ti igira no morte uwe tigi hi o gin anda akwe ge ti hamese hamese kyoda ge nedira di tsawu duka ngisi nero sa sin yi oda ge ne dia di tsas tsawu ke khaba kuthotswa ukazathi mngwangqo wakho thi amaxhoxa ora kwets aw yinqayiron thi xanron thi rhuna lekela sincawu thi ngoda yegemi xa isedije oyamba makoyidi ndibaleke ingqona kuri nqharunga faka kuri nqharunga secamkha kura ke xarha yinxob xaruma thila ke xarha ora ke domarina ke nchawube ndibata ngqose kwaba yi tige marina nchawe dwara je kogura ni bakwa wao ma ara se aper
1: imidure ugara kera lo sada kogra o kesi kaise ko tsai o tingap ke ding ho banganda ko ai ai ai o tite o kesi de kren wa ha de kren ai kesi de kren ai ron si ani tam kar kan
0: tip ma a tani tin ein tinap gra sin kau hab ki tuap gra sin kau

Khayi kicinga ba muntu petrol ninxayi. Oh ne khoyika. Ngwapke ni petrol ninxayi. Uma dile ninxiba sin. Oda mosita khuru weni ngqhawo. Banqanga kokho ba radios nanu, they send DJ komai. Twe they send DJ komai. 500 rand sicho komai. Madiko sicho komai di. Ngame. Okay. Xa inkhesi ndikhagula ke ndidabelza siyamisa oleji gimi tati sithina hire akunxi ndidabelre ndinxemi bare ida cawe nxani mali kuda ngacaye nachiyuwo mxaxa ndilachiyuwe cawusha fankeisame sinakukunxa ngoba ke isingqwangathi ta adi duramiyo thuse buruha sira ap ke ora thikhokwe ngapti muntu amaichoxa snake likhokuke ncane kuto wakho kuke muntu ngaka nokhokwe sinina ndicabi hita barocawo ola gimi tadu dis 90 lethi sigabi ndinqoba ke ore wababelredi kujikhweka mami bayo kujikhweka belred make ola jike ndikhokwe de belred soke xhabatiyo ha sato belred ma sato ku belredi akomit me ha belred mane testa so xa lisinake eqhoqhelela ungayiseke rhoke da ke ndinqani uba sinesisathi tandidara chakha isike mali imarina ungathi makhona belethi iskemet ma rhawube ndimarinako nesikupolesti mari encisi yahokhoi tamaske yikunxakho iakhawunti namari yecawu nxakhona rapelethi laskeme mabarhukunekho ke ndanqani nekho iakhawunti inqike mari yekwacanti xa sike ndisinada xhabacu isinengxongo seyisa ofora kasystem ndikangxwakho eka thira munga ukanesike ore bamadiko khoyo kuqa ofike maba madiko khoyo kuqa thira munkhwe ka mati kura nxa khuna hoti ne unwato makhoda belda ma khabe kwend ba iga qa marina abi khona ra bela ona kwen kosen ke bensunde ge hokwena ge bele khaygi bensunde ge marina gad ma yo bele ma ikwen ge lavane mi bale skuzre madi iyo fan khoy ge benegan accounting nxa chai khabe igisi ya beleyo akhawunti ngiqawo mari akhawunti nege mari saqawo onje khona ke khoyi nxanxa ke ikhwisa ke bele net mari saqanto athi nxathi se mari saqwaka xa uthi ski nxaqwaka la disi nxayani bele thila mudiyara nxawo nisiza sita khoda sita continue ne di khotsa nxwa ora nxisi subuse sa chatske an antoto zahu competition yetke nxurut mo nxhisa Udai comedies it's go dandi mi ba titsa sa comedies comedies not to dance sa ODP nti sa account no more anti no more the karkis eman ants ah sats khas china comedies ngats go how to main qhisa ots madira ngabas maris ti hamisa ngums ya qumsi oda ke nqanqa phi u dance ke nesa timut ti lax ke munesa ngabas go sula nqisi ngabas ke oba qadrasa so qida no khobane ba kore ne gore kharusa ngasina ike tsogoba ams ai oisa akhasi ba go ha e swabo nqani sko singa ba ha e swabo nqani go qhara ka nqaku a maisantina swabo nqani sa go anise NBC 16 hwan ke ngaba go ha ethi edi khait basko sari ha e swabo nqa oba kha qhara ka nqaku go ngoro hwan a me swabo ai si didi e khonqa sa go di se Nesna gro mi eseike nabats gro koso apngas tina ayin agam a komoy a blasi es korase tina hiyagi LBM staba hun a komoy a se chokobam stin as nga ngwaib na tina swabo ngan sa gro anitin hanu si se membership tida mi esei karkis nga sa gro kongwa se isa iba nesi a ngan ngan stin anise gro kakha se ikha isa tige neswab eidaha mi eseike Haraga ngaku Quentin Goro Nabane swap ai Nadi e unkinds t colkines karib egro my say same. Nabat goro ko swap nai kene swap ai. Kain a titarun a umkesin nagan no ministers kwaisam. Evelyn Tayeling Navasna Sikoha e t kwaisas. Secretary General Swabonansti Sofia Shanin Kwasna Sikoha isin. Naba ingo Haraga ngaku Quen Nana Goro Tore Karese Isa Nedi Inans man anigis aruman. Obeha ne Para mi esige tisikoron asangasa atas o tibingo esitudan ansti kwentingi swabo ngans na habagoro wa sise i na satila tes negoro karus ei ain adagoro mi kama ain akam chokobam sin akomo ya blasi es korase ti ne swab ei ipken iba landless people's movements LPM sagoro awasi na sa khun ne swab ain ti ain agam independent patriot for change IBC 16 erongo tarip ti

so ai mobilize teen housey season good in apti kai tu ago e brutof ka hinkung kap tin ge ne so ai so bon nan sava kron anisi se wasim ne bara mi se ge no khoba ib 60 oita kharip ti nga ka ngwa ai ngwa o chi ko ni kam sti hunang haristi ai ngwa o christian ka zuvire ngai tin ge goro khaba ni di in asa se atmas ko so bon nan sna wasis aroman an tasti thabena goro mai sid mas ko kar gir so goro mai se as a snake ang agam ibc sti comment comes the kain a hunang haristi engo after poppy shikongo china goro nidi in ang kansa goro mai se ngaba swabu ngas ba wa swabu ngas nang anikis aroman nas nas na ang agam ibc sti chokobam sti hunang haristi engo david sadip china nidi e an anisis aroma goro an kai se swab iske nesa nan ge khuron hina ne so apna ne goro kharusan apna tskoro ko oko hase ko inam ti idage saladi sa go ngano go ba am ka sen hase ke ko da ka se ga iso ap iske nesa ai gwas grami di sikoro ngain ke ne sira man wa ne ske ne so ap ai hu irsa khusa ti da ge tun ai ni da next ma tsa start is na ni da goro se ge i ida goro re ai kam sti ai komais di dana season ura mai sap moses ma twip ma twiba ngap tin ge ne so ap ai khrot op di queen ti khrot op nga o man din hum kun hum kun nanta sadrates aygro wan hargun indi khunan ama khusta ukuthi nga lis agreement antin harip a promised inda maris since it up ngaba gro kona miqaqa base iswa iske nesa nibara geno khoba angusan haron tanwa oh nga you keep nga gene khod you keep dikaisin wan kwa khu gi nga last khodra komis kosi dege mari khabera ta ons skel de het nou ora da di uiba u tarsti uiba u chip joko khoe khaib joko khoe khabe nepni uin aiba uin binin ai gu negu waga e di tonga ora di da ngemi re ngara muna na idi de ti unwa dide di aye family go ira di aye a go iba unwa ipti de nan ge khocha tin sen se khuna ni di khuna ira khuna khuna di se so apna damaske yo khuna ra kam se iso ap iske nesa ila gore no ba matlanga commission ske ne beketan in kong se gaba ikira khuna ora ka se na kona ra tom gaba ikira khuna on da tom mo kona ra tom tsi ne khon hina ra tom man ge hara ayi cha thobisen ngana ra ngaha uthotswa ke di jikwa ngayi ko tharai tsini salami ngi abel sala khobam adi tsigene sisa ayi cha thobisen di glo sa tam tam sitana ka han ti kai du dina ngwan ngana ra ngwa khatswa lo tsira jikoro ko jikoro sa rom na a goro be kep ayi goro ngam kae se i tigo ngwe primary is in la hwe kwenge go inana disin wa disidlar kudi koro disin wa disla go fita disin di goro ngora ga yese I swap iske nesa nakosti taruhan saran chesna sta anan ti tarus olosi hadi skakhel hagu quest ebe ada ndi gumiri amen tugubusha da khuwa idik presa nengcele questa anatima isarana ngan ayp aina saran amen tarusna stanihas hen back ti di diam kana mi tarus orlosis ay konwa si dramis ska kheli kai na khairap ti harodi tinkun je turi questi varte kunna sanana 300,000 nasnet nastania khunchi anas handuna kadi I khwantin ge ne bakri tawe ne mmt mdn news ngai ngatska gautski na khwantina ni da ho se ge ti ge istina ne so ap I is ti guanasip
Kami ngasap kita.

지금 네 로켓스키 마디고 바리스 바르데바 네 타루스키 마디고 마리사 오르로시스키 200,000 돌라리 나 아란디 소소 나디게 호나그리미 하연스키 보르헤고 와 하벤기라노 호바 망빠에시 나스키 인스키 다 카로디 치나 줄 관나시비 디 맹페이 아로마 스나스키 게앙고리카이 Matlanga commissions taba tske sitsi subuse traisenta manama kaske presidente ko matlanga commissions a ngona khanga no khoba aroba sa twihon ha qenqeni tidi dwani sina man amale mapthingi nesisancinqwa ko robekhe ko acha ithwathwa matlanga commissions ainqa tige ngaba sina nisahona qunguthika ruwiye xaqhabi yora ka sixwaga ngaba tsawo otskira nghe he abayigi matlanga commission ingayigi kana ngani ha qani ngi athi esiqinisela onqadidi ngeba dubana maybe abnala mi WhatsApp and ge munget mathi WhatsApp and ge hoen wathi 3 zit mathi bad badira mi khon gya ne khon matlanga stinde kancu malinda WhatsApp na siho qhisha titski zakho ge WhatsApp ba go khun nanu wana screen yenxa wothi lakho mayibaye khani ge malema ba siba SMS malema de khana siba SMS Malitske sira screen eta qawo ukuthi simuthi ah chidi baba ugo lo khona khona oyigelata so ngani ngincana seke South Africa ngicela ka coast ina ngakho phina ngixhisa khondi ngiba upthini ke ngiguli kuthi qhom sicharaba kwaquye yim Ipke South Africa pti cabi ngonga qhayi phia qama enxwasti kabi nqa qwetba koro ngonga ese tipke ngona lisi nqa linga guriga tipke mahampe lala dia ansa tipke neswap ai ipke iba ngaba nqa ethi angudi ye gihain tam disi question as honey this tam wadi tam disi ngona ngulu say gwazakeles nga hina ike nekoba ngaba sikhona ke anqwan digrami tige iba ngikuri kuti comes cut up ngaba ko a xwi aye seke im ngaba binira ngikuri ka nisisa xoshi xinhase tige ne bara hami ngadira yego ro khrak malema din a rosa kangai du tao na matlangas easy green khaisa yania kwekwekwe skin da gurung emisa akam ekurhulenis di managers imongen mazazi sti suspensa human resource team dana gazega tinge koro disincwa disilwa kuli nqixa malisi ekunxarhu yalindas gazega sithina didamile ya xa sithina nxa malisi ekwanxarhuweni tsi ike nesinqanqila ca qhoshi sinqa usap ke yahakeisa i-mbd sidinqa kangcwa tv julius kwanasip tsi likanqa kuli danap kemi behari thina tinge inona donela theko isa nqixa malisi enxarhuwesi nxa sakoro ko hwa hose ike nanwan ke matlanga commissions khawqa tsikira no bang ha kharuwe tsitska nglabang ha kharuwe sis khawqa itskira nongqa ba khu itske watas of hatas asa sira hasi seige ngadinga chapa isnara qawsen seige Seke dam disi ngona nqa ina disi la man wane ske neswa ai hungir sa khusa tira ge sara disa gup nga no khoba amka sen ha se ge kodaka kosi ka iswa nga ske nesa ti hang haron qada ka go ti hang haron qada ka kosi ka iswa ai tira ne basna koro re kharo se in hwan ge kwa ha tin ang sang hwana de ge unga tira ge mka wana ni hwana ma ske Asan abemanqaniske ko axa umanye maba nascams Namibia Society of Composers and other dinamie seso apna nascams aromaske ne satige asa ngona gulina ni qaise kwen nanthina ko axa umanye sei amang kwa ngarakane
tan wa ti nani ka.

nga han ID yon yigi. Anqasti qhabeka ke mai. Ha kan qwisen stika. Khabe examen sa qain cha sa ke a trait tigra mi. Fail exam do practices. Nan qain cha din na ha di. Nan ni di sin qawqara ise khun. Na exam de ke a trait tigra qain cha de ke a. Qain gad mai digra mi. Nasa hati sneki qain agam ministers chin housing mustin anigis kwaisa ibula idana stinge tam kaidi sin wa disulaka ngakan ngaka wa di grami ne tikam ngani ka tini hoska tin ngaba komishi tu ye honer daiseni tam kaidi sin wa dis namelo ngaka ngaka wa di gene bara ha mi se ke hundi si tam namibia update khong in ke kwa wa three south africa ba khu ngudi sitam anambia khong nge kwa wathi South Africa ba khuske nesa te va diores ngizo kume khu yige ze kutrin khage de ay kude bidang wa ibe nisi sami eda ega ni mi amkan qara skuse te khagu yigo sitrin ngdau gedin ho eka Mudan gaun na mak matagi din huenge. Oh my goodness. Yeah, di ha. Udai nak kuma lagi bin karos ni tapi break mero. I ni dago. Nanti amu. Kabe dan ay kuma ibadu. Yeah, ni ha. Okay, kita ibin dibat karure tikore. It was not that road to go. Hi, Rosie. How about it? Didn't have it. I go on. What can we go? What's got going? Nisab it. Harabai Taikun. I'm snuggling. We say this is going as twice up this time. Watch it. I'm just smiling and going over here. Mona Haina Twan Aromasti to Israma. Also, I'm seeing on the spring Adao Pian. Money to see kilogram. Nisab a great price of home or first cup can wap. Nadi it to get like a ham. Nabaike Volkswagen Polo. Wa Udos Nasan Umba Uesak in Mari Hain Mari Awi. Nike Nisab a great price taban. Wagarin. Hofelsahu. Swap na ni di audo e komai hon wa itiske ne audo sa a khubusen khaisa ne ngari apke ngadi mis e ngali tsuke tapke ha ngai khaisa ho ke a khoe e ke a ngona di si tam a kuri kha ti a na maybe up din hon e nest na snake ngas tu sahat mai ti ngali ingali sa a witina ngui ba ke a wa nga nga khaisa ai ti ke ngas ai snan ngi din a khoi china ke an he ngap ke tin ke a ro khoi phi ya ke ngali sa hai ba ti a ngona di sitam a kuri khai phi ya ke ngui ba a wa nga se iba ti ke ne ba ra mi tin ba nam gudi wa qaw di ke no khobara ai kon comment bam sa snake it ma kam sa sin ho ba ne ba ngori sa this is twice up this tam a ti tam dis ngali a ngusi o be khan ngali hinda ma qaw qwas di sit tam a is hina nada gor en ami khaip na script yar ti khaip ai naba ige khui khui ke ha thi ge ha ga risa kan aguri kha khoi ngi ba ge an wa nga naba khura ni taung chi ko sika e swap na sine ke khalin items na sine ke om khwa casting ho ba krong ori e chi khu khana sinam this is twin as cross up this tam a chi tam this ngalin a aguri tekin o ba khan ost this is tam a sa khu tam is twan aroma sa garu swap na amo senior tani hian eros mara ho epna ike ngali om khwa ka sa ge hai ngona khu ku hina an sat ma ku ke ni di om nga ge a ka ka tha ba hu chi ne swap ai tarop chi ko ka tha ai ha tarop tha ba hu ge yar kaham ti ngali e yasna kaha ti neswap ai ngaku ke ka swap ai kwan chi khuna ge dani ha ing e ti ge ne barami ti ku ke ne di khu gu ne ga ngali ku ke ka swap na si tu khana de ga ti ti e ke neswap ai khoi chi na no khoba courses na uwe de maha vanada snas ne ge eight mark am se sinai place rang ori ti si twin as twice up this tam or chi tam this malin an ku khare a disin a cross the again putu melo tani hina green walls na ra hoep ba obe kha tam this malin a kuri kha na me ba tin hon a ro khoba ngui ba wa nga ha se ep di soro sa ge a ho se ep din a kon sin ge ge an ani kha ta ge ne ba di size ge an u sa ti i kun qabam ku di wa qaw de la ai kong Naske 8 mark comes is Iramisa. Ochimisis Nasne 8 mark comes night place rang ori se disitun as twice up this time or sitam this morning and was carry disitun and I cross the AK Matiti Tani Tabana Karop to Karop Nam Nakani to Sikro Karop Basne game Nabastina Koe di Soros
nasina horaka.

ngalutlaniya kore ni sithi yakhe yadi ekuqoshwe ski usuledi skin isa queen skin xa sa ukhingi ingciki qinqwa so queen skin ya lady dale kodi private in costco queen lady didamise so already skaquthi qinqwa oda ginqisi xaba ngabani kana nje kodi xaqhabi kuni mase kwayi dia case ka xabi ngabani darama damasko email das rama queen diska xabi kri ayqo skusa da kero kan queen sa kodi xasti king ka kodi xasti di ye kwari ho e tigi ngadi hame so ngabgica ukuba oyigenisa ni tsako next month just stars atsako ige la visa ska xabi sira ntloha ngalira qo isica isikasi ngxape yike ngira xaba le cream aqesha stasa kho cream waxa kan waxa yike sira tige magcisay o tide sicupna ha sicuba leke ndiya le hoda nchuthi la kora ngqase sire gido nga tode ke ngabi dro ko ma tido ngala bushman corruptive ngunxayeba titse ngap sakho ebgido ihasi kunxaye kho ebge ti ankles nga kunxaye titse ma ku bidwa wa dagira xa isathile ndirhancisi kudelete beof matikwa angles na thile jekuro incutshi nxabile kwako thitengise ntsi titshi ndigurumi nxabidelobale jekufelwerto xadira kurokhra etsikamkwazi icawa naxake icawa yinxum masko adamile sakho ebke tshomguyandichapdi yakha madratsha Enkels up, Nakoba and Laya, those are my place of bits. A tight dog or dog, Maria, followed by Vidroba. To the core, anybody get a coat, sir? Oh, my goodness. Phone it in here, having music of Blue Monday. Blue Monday is not good. Okay. Ngitshela ke ngiba hot makwe seyike ngadi hanqandwe seyike nalaka romi setke ngaqondi yini la ngxwise ngandike khweni hina duni ngxwiba se ina satsta neswap e tsaka mame dida ngxwiba re dida komiyo dida gine qhayi ngaba let me excuse ai go excuse la go go ske ta du dida ke ngaba ha dida ngaire Tadina ngaba ha din ai. Yeke chai a. Yeke disqualificate ba dilage dilage ya sin video ba. Ngabi ge min hina da ngai na kai sia khafalek tige mi ami. Tige ha. Ngabi beda ni sira tswa kon titrates na loho ba chai masko southman ngan cha khoedi tile yeke disqualificate. Ngabi ge africans kuna ge mi bai. Ngisira ge kharu dira ge ngau of kai ge ngau art mask ngau da sa ban africans ne ge mi. Excuse ge ngan english ne ge ngisi mi bai ha mtaka mi bai ha ge kai se ga ngau a. Sidagi Africans nake mi baya sidagi qasa yaqhesha ke nokho betman nokho ban ungisi kharuda ke sa final sikuta nhurusa seke iyo mali ke mi yaqhiki nqa mali ke isa sidagi ni qhesha ngamro sa ya ne banila ta ga idu tidigi ni qa sa akho bda damara beats ai nqa amsa nqa ixusa nqa beats ai bda nqa angles the mean nqanka tiba garu tsa usa Okay, we got to try to get out of here.

Nadi isari siswa apna. Kian ame. Nya ke china bding ansin. Nandi nansta. Namibi nansahu namibi apta. Nadi ikaraka ngaku kata di nyane tam angaka nga. Kiri diye di kautan kia mahi. Nekam kaka. Kitadi si sen ha kaka sende. Au kawip. Naba nira ho. Ia namibi apti kai. Projects. Asa nira si sen am se iba. So abu ngan sti ngang tai kawi aon. Ngami ngang sti tarib amitinge. Triko si tau ngang sti tai kawi aon si sti kaka kande. Kuru kong oa. Ngasi ban oa ba sti kaa si bat. Aru ngas. Aru ma. Aku sih sih kaca kain skin kami nusuk ngasa tertarik sih egi hai, nengan sih hong hanu kara kuwe yese, iya kari tani sih tau sih, hong hanu sih ere am kasigu, kari sih ting anga sih tai tu am tiga kota bahasa, suapun ngan sih aku tai tu ya sih, polit biru sih ani sih sana manje ke, hawa nago miba, kain tai tu isra, nong arts ni kese tau kasa, ngan sih hong hanu tuh ose, oh having ngan hong hanu. Sitau kau sih kasihku, nami biar kau tiga cina. Suapu sih karas bung amat matis membalap ke. Anin huasi baru kau nongkai mana kau tan in inting ere amde. Ai kasih, kau ai sense. Sih kau kau sasi kau nang awas cinta, tanin amin. Nona di sini anin aku rika mahangku kari aw gabang as gabang kau huristip ke. Kari kari ngopti kariba. Ho taba kurus cing un awas sasi. Insting aku kentis aromarati. Lady hamu ponias ke kami adisi disinganin apna. Mari si komkan kasi kuhang aroma bayi hansi sekolah kuki ang awa. Si mahang ko tarip di projects ka. Kami adisi kam disinganang apna. Insting hosap juan asfala bisi kaki cacwa. Ne kam ragi mahang kuwe om ariding ungus aroma. Si kading amahus aromarati. Agricultural marketing and trade agencies amtas taba. Nasi khabe iraging airarami kabi ngari ukun di kantop. Sin mau sip di kantor orang India hotel dan orang Rusia. Hamu pon ya, sekarang ni. Turihan karuk mahanggui di ba. Amdas ta. Amdas tinghang hal kaip. Nap tak kong usta koru di situ lar kekansa. Yang ina ngadi im mahanggui. Yang rang amahui orang Rusia orang Karisa. Sekarang min is abu hai tu bekai di situ karugan. Wakuru gurip di kaung aip lagi hang hal sa. Si rang awa sinsa. Negurip di kaung aib ni. Adi taruka tuike di si koru di si skosin arong nasa. Falabas kira me. Falabas kira me. Adi I machine sa unhas. Awi kasa. Tantau ka. Urung urusa. Si hota ka. Arong nasa. Si kading ina nera win nasa. Nau hai tari yang sin ay. Awa di kain nasa. Ni tamrage. Tang nasa ng hanup. Baku koru tan. Si kadi om kain sin skurisa na ku. Adi I si sin un machines. Nasa hoti. Ia di tariba. Mira korang misi istra satu gini mana kaisa mis era tanghau. South Africa pergi United States ahwa kuatkan in aukap tahang ama hudi. Ngade au kubisa kan kau US orang kau di kaan hong aris aku. Ngaku aromat kong ni. Nedi in hub kerame. Nedi in hanuma dira sisen khasibang arasa. South Africa pergi ngong kaiba aun. Harugup cing ngonggu khasib ting ap. Hakadin mausan ke US ting harugup ngong kaba anti peros Washington's na hasta bagosiyay na uman kao di ding ab ase na ba ingani di sing husong kasip di kudikosip na ba ngadi ikadi ya taris na ga hasi sing gu na katistip ay ako kain asa ang mga di swap na ke ngong kaba na kuami South Africa ke wang hobay si sing gu ngawat kain aredi na de at kain kain sa Adi taris maka hasi senku reka hit kaisa. Si in hanu aisiba. Kada gan ngaku taitu di hu. Niska rekao kaisa di. Nangki kade guami kainhun ia. Ko omstang ngwa kwen khatkadira kuru in ngai. Said Afrika ting hanu mati ngaka. Temas kayo. Ko om ting hanu ngwa kwen na. Si senkung aroma us ngai. Said Afrika ting hanu mati ngaka. Maami temahasa. Pretoria ke Washington sakutan inta aku sedi sitam aku makoro persen ku dikan tau ka South Africa ting aku ka tahan ama ku di NM ciko wa khasika tadi I platinum nandi yang urin auton hurin un vainan sikara ke ngaku kona tokan ID Nigeria ting hobeng hobusen kona raman wa kain ares kiti sing ainsai rana ku ngorika nona Mexico ting hung ana kota si Aba in ina
ngadi ingcoba nga i temaske yo unwasti kainkaisen i nya qaitsap nagi ha i nin hopting ib akai qaipta bai ngagere tanin ngise nya methamphetamine timian answer qaiba National Drug Law Enforcement Agency skirami ngadi i qhauba sen aun federale qabi nga uqanqiphla ko sna hapa inqa dijicwing anqo riqadi qagere ngqhaisa ma amsat mahang hobu hobu sen khundi qaip Yara, tam koma nani dishe hung atonegu, gagu di made e, ting hovin hovsen hona, taitari kum ute kauton masa. Nekang arisking aro tiramin in lago sting an arep okun stinti wipka, disinmaning asidis, kaisang as kites up dis e, kosit nagia uisa. Hovin hovsen hun, ting anatadi. Damaskayu kai kai gehun. Nan ke tan gudi kasiban, nani buljunami via dollar quiran long away. Adi ingawaba sin aun king havion asinis naguro ingawasin o havi kosis na tisin nganing asitam as toys of this kosi ngumi kaimari di ngang kang di kawan nira hans kosi nira umataray ning hop king arusin rin ang hansin sa au kapaku hang hovung hovusin kuna kaka usra nigeria na korang usin kais amagurong waka u Ukraine President Volodymyr Zelensky ke kabinet di dapat kunisa guan an Zelensky ke guamining as a guy kind ni man augasing hanumas tobi aisens nagati yesa abasa hon ande uwa maisan aroma ep ke toro minister Julia Sraidengo sang institution han waba di toro minister asiding aroma kan kan sakuroma Zelensky ke guaming ep isan esa ke masa asa si tharing han ha sang mami beb dana kurisan na khok ta han di pakai tuisa Sari dengos ke institusi unsa turu ministers ase telegrams iguang abo mira se iskaisi ang naisa sa nagkumasip ano ba tayo tuistip yas ko umuwis aroma nadi ikom kahan ay Ukraine dun asa ay di ngay kreditip nga sining hona harang am use presidente tumbo nandin daidu as king ay kams na nabay is insting hanu si saris chinap tago isa guang am skakwa ko atri swabong nga insting ngang tayo yon Nami ngusti karib amitinge, trito si tong na stick kai to si skaka kain de gro kong a, si South Africa pa United States ako tan in, ip awgap tahan amahudi has. Tamaskit tan tago, naka ibe ko a. Miskining hon amsugut kuyuda ko yao, sarang arma kaysa mis ay, tun ay rikamatari.

0: kaski ang unsang ay. Kung stikoro itira warang aroma, satsta huna sisyon uklaus, sang nga mibib, si kukahis. Etsta unga i, sinkira hui, sa tonga idikwa hang ay ba ikais nga. Au hui, tabaka i, sin hubung kubusen huna huktausen, iya sa unga di, omkira chungs, si soro sinanik, wana hu. Klinik de ngay di sase, tam kasing ayip nga, singas kaw kasari, kukandi, si kakay din aroma. Kunggo sako din hosa de kanga, inesari din ngang kaw, singas ka tsoto sa ho, vaysa ko yung angkusi sa kain hao. Sa tanro ini si kaiba. Uruse ha, mwapa di kain nga mebeka kiosen, in kakay din ayip ay kriu, tuy daan haros, netesta uske, uing ayip nga, kaiba tsika. Development workshop nama BSH satung orang kri uhe turu dan haro di tuaro ididi hanu dan haro kasara hanga se right start ting anseng nguingkas di gurisa se winat sta kaka sengkau right start ting anseng nguingkas ke andi decision uhun sat sta sang waro idi ma dan haro sose hanga se aroma apa hana uha www.rightstart.com sasari.
1: Hai kawan Ice Gang, how nasi tong kui di si kaladinang aresan kumiha ngaske nona di si twin as twice out di sahu terus out mung hab di dam wat si dam di singaling ang kurip meda mangga kurip masa cara kai beskira nabeda si karib ke hartap kariba neng akasip tim mama bang kuada ni kos nis crowd den nona di si twin as twice out di Friday tegam uis a lang aram ngap ngabang kumiha ngaske nguasip di salihian I'm up ang kurip ngap web tuasa hai sir abi uyara chocho se nona singa ni ku je taus ai ra mata re se ngaba khui ke kuro sa khu khap dis asa khap na ra ka swap na ye khadi twan ai bi ngau na se kaun kudi na de khadi sara kai besin ai ari perodi na de ba khoi khwam sa khai ngap mani ra ha se na pa ye khara ka ngaku khuna ni ra kaun pe se khunu man khau sing una kaun pe khau na se ka guna an khumi sa ngabu si khari tho ka guna ku tsina mai ai si ke khaban om ku ka kuru sa khu nubi khasi ti ande tora gusti tompidi kharitna nira dsa twasipti wan ai kha ha khondi tompidi kharitna khari khokna hase skenesa uin ai bi ke galadina un ares masa khaisair ai bi daudra khwam se nira nang mase in twasipti sali yang ai ma an khuikna kwet wasken masa ticket tike wan ai kha ticket tinga de tui kai disin na mibia ki dollar kwa ya hoi khase vip un kan san ro tauts ka otske kam kai disin na mibia ki dollar ka kwe era matare se ticket ti ngasa kasa si batkran khaba otske kwa esa alen pasona khamit kasi khai ma khaja tui no nang ani koro ngani no na khai ma koro khai ma khaja tui no nang ani koro ngani no na khai ma koro tumas kayo to esa tani 5 khai ma khaja tui no na khai ma no na tui haka tam tui khai ma khaja tui no na khai ma no na tui haka tam tui tumas kayo tske to esa renate kulmans na khamit kasi Kainga kaisa tui, hu haga ngani tui, kaisa kainga tui, kainga kaisa tui, hu haga ngani tui, kaisa kainga tui. Hai kawan, aista kaun kira se, ngona disi tui.

0: tirada je kana ku matira nisi xa uqhayi akayise ya tsonto sa qhayi uta jama toro ma toro khatara nisi kuba qhayi inke nisi na nami biya qha khona aqo ti aqhado ma lo khuba qam toro ngadi iqam uti qhadi yami mai aqhuba i toro khayi da kira qwa barrels or lock khada kira qwa disita ke burku toro de bandiro khona qhayi sai tmaska yo a qam toro burku ti khatwa da khabida ke wa qhuba i toro namanti herero nan ti qhadi nqanqa i naqhara qwa tinqa qam uti khara qwa a sida ke le toro qha i ke sida ke khona unqadi qwanqa khadi indi badita nini indi khona indi qari indi khona khadi ke aqwaqa ne toro pha ida kiran kwa ida kiran onke na mebi apqa khona ne ta in kali fitrame ka nqana le khu e nqong a tama tida ke ne genocide in kali be ra qiyo ke qara ka kutiba re ronti naman qa qa qam qara ida ke qeta dira pondro dat ke ne qeta ya mema naman te ronti ka puisa tida ke le toro kwa tra kwa da itser ka qadi an qan tai e ku tida qa ya qeta tsugu ke da itser ka qadi history tsimqa qe tra ne o wa qiha tai qa ku kire ne qa ta qeta ku ya de ke na ri kam ko gara qan kai qwa isa president de tun bunan di de duza qadi is niran de qwa di na kana ka orisa se tida namada hero da qaqqi ngasa inira nira season aiba ma tikhadi nira qada mari tara tika qaqqi nichen ke project na keno sa di mari pnga mibiran qwa project na dakine ti o ke ngadi ho ya qai project nge ngai ne qopi qalo pri mari qakire ti khaben kine project na qai ti ngatma khabe ke le keno sa di mari qai da dira project na ti e qai ngasa ra mi nichen ke twana neko Isaac Island kwa saba kona kam kona go kuma mibai nishin kinira company ti khona dira khatri genocide di marine a kohao ti it is kam ko di marine da tri on ki company na khatri o skine sa sidara miba na ko pian qabo fa mana ma kwa na ko pian chobrite age da kan mana ma kwa na ko pian kan ku nga na ma kwa sidara di ke kriteria ko ka ara tui ti ke ni ti sa na ko nya le khona go tin mana me marina khona ra doctori go ya dikira me marina ra ntwa hore e da leng kwa tsa ntano se go di in mera le mo di tsa no tsen ma ke khali ne marina khali na go ke tsai khana go gabe mo ma go ke ne kwa di nga ha mana ngore a ye na man ke ya ka se le drama ka me ti le drama se se o ka me tsara se go tsa an a go ke le da di khona ke tsuda mire ke an ka ntendre go na si nengwa sneza qhano dzidzi ngaka hana madaka lehoi riti ngara mito project nti khondi tsapke ngara draba ma nama iwai tsai di barika ho ti namante ronti nan kwa tsai di barika o na u out kadi mari do kuba e go go ditura do kuba mire tikan kan sini kharso
1: tikan kan shiga gates kamni siya kang ngayong gramang wanis ki kose itza kusam. Siya danimis ki ay huwib kira hong gorikas na. Damas ki gorikas na awam. Nga ano siya da goro urebe kastin goro mikama waterfall. Waterfall adit kabi. Sina yin ngabang ayba goro ng adil. Oye, gorikas na ratkoma isa. Tanasisen isa ama isa ba kansa gwadi. Masen ka kona. Masen khadira mi odarin ne basin skem volunteer payetni an khudmas ose khabe masen kha khongira kane in dc qabi a commerce bani shishi fori khaso yu kisi ir tu sire ne sidigramin khabe masen kha khona degene ke skwali masen kha khon digamiyo madiko ngwap khon nikai tisisa mai gira khaba digamiyo odagen kha qawgu masin kha khondi go nesi mi tsa si go koro khon nani khon go swan go sia ngu khon wa go rop ngani food for work program iko hao kan ina ai mayo oda gesira mi hu kan anda family kai kup ana ana

Bantuan ku nak u. Tidak masing hati ramai yang abis nak kahire. Masing hati ramai yang abis nak tak kahire. Ida tahu, sedatin. A ngaso kue kaisa tiap masing hati kue kaisa. Nutis kangang kaisa kerahau. Sedatin aku rosi ini kau ngitu gim. Masing hati kahai, kita tuh jas nai o. Ngakon aroma ngakne jigi season suaro na uwa contracting ngani tan deni season ezina otrige ne masen khase ka khai khona ngige ngi undu chikwa ri tina uige ina inhanu ba ma in ina ne ngas e dom dore kha disira mi disne igi na sira si yetin ge de ba jigi twa twa ngali freelance ge twa twa a itima ba khuso go rana qani ncuthi aitsa ngadi credit ro na nwa ka aitsa ma ngadi korihas o tivarangos kama ya tigri aitsa ma so go rwan tsuna tsige singesa hao ninqeke singane tsiya ni diyanqwa gore le ke 2 days nguriani ke tsa masen khase masen khase 2 days na 2 days no e 2 days qani so go rana ngadi so na tits ke kung ba khutske ne tsets ni diyanqwa sa edani baanqosi so masen kha khona ngani ke dora qane indisi ngabisi councils kandors ba korihas ai ti si ngani ari aroma nilasi sinse iso apnaske nesa digi dokur qane tana sizin ira mesa kha khogi ngabasi re izin ngabangqo basen

0: Yaqala uthini bani swa ingqonqithi na qanqwa smoro dimireni.
1: Ores qanqwa ti damire to kuba ingqonqithi ethi kankansi. Ara to kuba ni dimire ngoba uqhubu sikoya ngakhathi tidake qanqwa ka chithi ingqona bakho le sesene na fekosi abe qashna community activist urirona ni ra qoga qoga anta sabe dake qali. Tidake qali nqa ngqana uba. Ngikwethi ngqana ukutatwa ba. Ibara tatwa. Na skuza skaza kwaze ka tini ndi damire sidake ang ora se kai ko tita ki ngama ka in ta campaign da I being in na in da mi na mi sidani di bada ko buje ne ka timi sidake ne tsaka ta man ni ta au sa nga sa jackson box na ko mi sa ma kopa na qaza ki ngwe I ba ida ke sidake ko ra ka se ko kan kan e ko mi khona ra ke ti achi na koma ya wa da gira koma ya that's nge buruka se ra koma ya sidake nqama ka la ke tita nqiba which ko romi nga qaza ting e ram di ke mati mati mati mati de ke no kwa ko ra out am after mi di ko romi sidake nqiba ba ku nqwa nqwa ti mi di mai e ba tanga ba khom di mas ka yo ne ko romi ko na mi di mi di mai ta be ka ostu ko na tra kuma ji dan a to ri asi di nqwa ji kai sidake ne ba nqanta ti ne ba ra pa ti ne ba ne ba ha sidake ne ba ra di mari na di do se ko wa ze ka ta ra do ji ku mi re ram do ma ra e ba ka be mai di ku mi re Jackson Boston da ke ma ngasi da tida yinga ta ntaba sine wa ma ba di go di da ke khanite go a khanite nga ba ma ka ntse tsa ne nje si dira tsa khona a be tlo nga tsela nge da ba go a khanite ka mire ka re kwendi om ditse go a nga tsela ke a nu de wa o go ritse da ke nga nu di khona ke ma mene se ke a pri khona le nga a tsa ba tanto tsa si ka nu ngo go twa e ting ho si ting no tsa ma di ke kwanga ke dike mi o ke su tip ma se ke kwanga mene sri ke kan kan sin ke diye dma ore ande banje ne konje ne kona sa tu bakun wa su rai sa ko tin ne net ne kona net na ba nui ama ina na ba nui ti sita na kona sa ri me bi aka kai ida ne ba hun an ta sa be tin an kwa i ama ba ama nge fan kai se ke ne konta kwa kona o ye sa ko ne konta ne kona ngo hun ra di konta kwa ne ya tu ku ku ye da na ka

0: cabinet is cause by Lona Maba. I class a thing I go on a gromi. The quint by a strategy is a plan here, who care, I mean, ministry high. That's a good kind of a matter. Or did I get Navajun and one at mid my? The Pavasin did it, mid my tea van, did I get a caracomai? She like Alamaga. Like it at the mid Maharaja or Kolkabi. Or 8 minutes, he's saying, and I'm doing my to escape by law. Who came or rather who get by law in Kazik? Oh, my dear, by law, it's Ora madio ep me dikhun ba pilot na kai des kosa da gesi di sing nuna warma ka da tna ping la ba ping nun khadira mi se ping la ba ping nun khaba de ko okay o sa ba khas na khuruna mi di mi jo ngi ta si di si to kunan ba ngwa de ko mi o de ge di rami o madio sta ne ba da ge di da au ba sai tin de ba an karam sa wa tin de ba di ta usin jin la kona kona jin kwa tin anuwa ama rami o madio tsu wo tsere am kwa nun ngata ira sin nuwa This course that you could need parties in the theatre, and parties that I give now. But I go on the Rajako. But I go on the Cosinka.
1: Did I get it? Constituency Cantors, Kagong, who was at Maskim, and Nasi Kajus Kagong, who was a
0: consequence Cantors, Taua, and Nasik, no snap to constituency councillor. Eight behind Nasik knows our Amara Missi. Abago Noi, and Nasik Kajus. Ni first lah kucing in guru di kuna mangga takkan.
1: Okey, ngaku kau ngan musna kau kau hayo. Cidu kau huau. Omario di kau nedu dan huau kuna. Ngapa oplos mak kau hayi? Nasi kau khaban wabia wajiban. Tu kusa di kau wadup ni sen ngapa khaban hau cidu hayo. Kau ina kau thayi kau thayo kau ni jalan
0: yang kau. Sudah miba tiro wares. Sida aje kau tuik kau dah sefosnya kau mati. Agenda kau penting mai badari. Ida ngapa penting kau arit di kau mi. Tuik agenda penting ya kau sahui tinggi kau ngan musna kau. Sida deko nusna
1: ini so sakam lesan ni pada sakam lesin habaski di baguran ni sakam mesi kam ku wakhiyo kam ni kesa mesa madini di kam dan ain khaba ni sizaban dida gasa bae tira ngam aski dida gi ngaba go hay o mistake go hay ba kam je wa kam akuba go hay nusye go dua o qari bi o mistake di bada dira din ka khuru de gi ngof ni khu de gra tu ikau dida tina ni di khu de ku ka da kwa ngasi khaba ngau go di dio ti misting airo itina go khai as kam ni se khaba ngwa bi wa khri seleng ngras khau qara wa ba khri swa ai
0: ores nus qara je go ta nus qara go ta ti dida kada kada mi ba bire ori go kun khaja nus qara go ta do re je go dida khwa ha pente Nah, the first time you come, the pentis, na talk about agenda pentis, agenda be my battery. Ida pentis na kwaari. Pentis je ko kai, agenda pentis je ko maika si kani china ko maika. Se le de si ko kani ba kongwa. Sida ko aye hi na sida agenda pentis aye hi. Didi ke pentis na ko maika didi chin didi ke kongwa ko pentis. Kita ibe ngadi. Eram de, kita ngadi bespeke si ngadi eram de maaturi. Tisna je ko mi it mai. Warada ko dida je ko ada ma suggestion bo ma di tra ka ba suggestion bo ka wa ni khaisa tra ko ka ka ni nje sida ko thuba da kuno ni kun ai tita ngware tin ne pache cha ma ta re lat ka ka be ti da pun ka mi an ores ma di tra ka ba
1: suggestion bo na out that time ti dam kan na ge ame na bo sida da ko out da kuno ne club of the ka ka ka be out da da ko kuno tui khue ngau cha ngau da go khaisa go ame tida ka ngau me wa city ni ne da ke au da khuna ma di go khan khau ka da ni ngau da ne ngai khan ngau di ne nga go mi ka ma tida si au da re ti go re ne kha unisa ti kha unis ka kharu kan kha ti o ka au da da ge khun ma di ho da ge ngau ma no khoba o kam gi ngisi o kam ngai ba twa kha ne ngwa sa vision box ki mi o da ge di go di ge ne season ma o da ge ngwa ngwa ngwa skusa ni di

0: Ay, anastiskin oni to ayisko. Kuda karure ti ne basna. Amnga egipti na kain kwa stimire.
1: Arada kwa kain kwa stimire oraya ti kain kwa stikano. Ba mire ang buti sa nimo. Belo ba oraya ti na ye. Problem sa ACC ka uwa. ACC si ye. Sa ka problem sa gramaot ke. Kovan que a problem di haredami on dit ay si si ce que me dit que c'est kai kans de no ko gras ko pi and di corruption san kam se isa o ni si a kai ka ko wit ke di dara ho ngao ni ski ni si nga di ko nga de o tskera ko ba kharela ni dimi at nga be ko ba ba tsan ko ba magrai o tske engels nga tsam ko ba ka tswika nga ka tske nga bana ni hita. So teacher is a grammy katamara and work where I eat the Amkuses actually have problems at Minkaga. Ah, Taya. Africans, oh, this is a ha, Arope. I can't see the grammy, ha, Aropina, Africans and Quark of Singira, Segel, Africans and Walters. So that you did a good one. When we go to Yoga is an edition Quark and Long Queen Gate, and the digital quiet in me, oh, me, when it's a quicker badly messed up me, and the corruption commissions are tying on the soup. Aona taipa eri di grami badok tamara chinama ko gutina ne badok ansu kana ko hire sa rutina o kuga tare ko di chini sera onde sugi it's the message komu si batra wo sa ko ba na na komu si banu ne korapsi zat kala ribode tske fainse ko ho ni kwena ni miba ora grami ya go sa kam kana sa go tsin de tsma go ga hitse kwandi korapsi komu si za di go tamara go vairan ko ko tsan tsaya no sina drami ski unika sa ne udauka notice skira alit ngadi ko ngase dubuse tsaba ko ronkwa ka kwesa a sing platan ti taopa hinus natsaran kwa o khabe dagi ngin tairo we ne digo nwa ko ngoro kwa mi kingo kwa bi ko mo ko jedi de o mi aro ta o kwa tsom ko sa o o o a si of ri za mu manya ne national de bushin program ko hina haka maga no ko kwesa ba nwa tsa bi kine Rokuna is like carrying up on Guru Kabi, Kumasaki,
0: maybe
1: Lansuna,
0: like Dokurum.
1: Okay. Thank you, Mero.
0: Bye bye. Ask us our problems. I did again, you go me by. Didn't you back with us? No, I come easy. Did I go me or did you go me by? I guess our problem with you. You have done it in Yamen. I didn't go away. Asti problem kainum ga sra kitin sa dini ge kain ko asmoro
2: oresmanti ada kadito khwa kain ko asti kadi wa ta yaun

Haga iron ke kaun dura mang wa tisi sa ku ada kengkuas morodi wa kai sama sa kaun kamire. Nadi dan huwa sim abdi sa kup na kun amka sin sa kabe ida ke kaun do netis ay hugan anda sida nadi hanusi kadi sing hanusi kovan ay di nadi kadi ka hukuru uwa ne kamp na aroma tsi ige netis sa a unika agro ka ke tsa tsa a tsi ige netis sa a unika kari ke netis sa abdi a kari sin hanusi kovan is na sa kari kari sim ama panira kai nga ba ise ingap ke o mahike kari ba sida ke anesi ase nira kamin karu nga sike o mahike kari pa sa nadi e kari sti mung ama kwa sa pio ngana de abdi kari si kovan is na sa nira di se is aroma di mi kira a kamin kasi na se hankara rekun ada nira kamin karu sa ako yao.

ruta o ea ho tsiya go ruba seng class nxa sa wa ra nxa iqo tsira ga sala qense ko o udaginimi cuca ru san qwara ga ko o camqi timoti ukdi turosti inkoran aro san qwara ga ko oram we help dami ngaba dida elo da gisatsa au tikagai ibe samada maha khabe dagin laka ga tsayip dip tsingami dip tsi ga sanqa ap dip tsi na matsia so ne satska satsa om o oigira ka ise subu sat sats nga atomkha hi uya phatsma ya tsasi nga khuqhisa tsitski satsa sats nga aitlos ase ami ba sentla indira ke wa khunan andama i kha khabe dagin nga tsasi ba mai ha khuwe qatla sensitive Tsirage wa go nna dintswantswa isa sisa kai tsa tsa ka ra ngubu Khabe re ke dog ha ba kha isi tsa ba go editas tse di hosti tsa tsa we help ha a ana hisa Neding a ntse o ba tsa o do nqa ke sa da nqa qha isa ira siu sa da ni an kansa hmm tom ka ba da hana nqa di da nqa tsira ne tom ka ba go a itsama a tom sen tsa tsi tom nqa sen tsa qisa Edo, kaise iha go ikira isats ka sats nga tom abe. Nga khurundi tzubi edaga ko o ikisats nga ngan huwa tau khasip, tsin huwa khasip. Huwe diba sens diba ra kai. Titske satsa nga ting ong oisang aiba ngung aus nga sarang ng tirang orong oro. Titske nes khan aromai hase. Satsa nga khasip nga rasi kui sen kati. Ting ong oisang aiba ngung ngut maiti hui eisi sen tsa tsa klasdip eh. Tsamang a rophela ga go o dramung apke satske khuna season aisti classic nga satsa goro ha bege ha ne go ide ge season avan ibisa direge chat ma direge do didan nga ibisa nga digo tomnga ba ngwat ma digro mi khuna na tskirang ha be tsitski nes khan aromai ha se ke sen ai be khuna ira season chatwa sats a darisa tsamung a go yao sats nga tska tomo o tski uga hasi bats umas ti tsai bats umas ti di ho khats as nga sara mong a ngona mong a ro sa daga ko o ke sat nga nga tsai bara kai sat sina nga uba sen khatsing nga uba sen khat khas ti ba ne sang a ro mai ha se tski sat sa kwen kha tsi khwa kha yes kwen kha ku tom nga is nga sti go in a ba khura sta wa tsitski ne sang nga qhairos a ira si sat tin hana koi khats Hangai damahase, ait hama satina akuisen kasti dava. Koda ganoho otskira musat sakisen noisa setin haise gate kaisa. Kamse yisan irodra da tsotwa. Satskira satnat omahuyao, disatsko o subsequisen ho. Si huruetsqua, wangati on kao nga ho. O satsinara wa khaisen ba tsira me idi o tsada dilanga de gidi tom sa nwa tsi ya tom ka ba nwa kha inkhara ka isti badi tsitske ngang ha ro ro sa irasi abalan ditsa tsiran ditsa ka ditsa di mi ba sense deep a ka ro ko ra ga o onge tui khuna kwendi o ibunga ke tswatswa tsiki ika ingin inna tom tswatswa Satsinga tomske ngwa tao khasibara kuruguza. Tsine khuigen hi khui ase i. Etseng ngwa tao queen ngamibetska hao. Ngwa tao tsin khwa sedan ai queen katska kumtswatswao. Otske satsina ra musatsinga ge khui tsina rang hara tswatswa. Kereng hi oska i khas kemige ne satsinga etsma tom si khwa tao khasiba hon asne sa i. Tsitske satsina ramun ase damas awigisan ngamibe ha queen san ngamibe amasi kutsina rang hara mari amaga satske huwa tau khasiba satsina aitsma tomsa huko a ho taba sen uiba ngapke uyi ni sei tsi uipke haro de nwa singa ni sei de tsine haro de ge kwa stris ai singa ida man haro de ne dige hai ai ni tswa tswa ing haro de sats di domige an oisa Ay got skisa dominga tom skuisa anwa. Satsti manga tang harop haro stamaska iyo. Rosinat strat nasi bungan hurus nasking nanasa. Sitski kai gong inga tui tom san ha. Satsti kai twisting. Rop kian nanasa. Sitski kai gong satsang inga tui tom san ha.

sendri ti gude gine tirami ada sada nga eti matum ti kum tuada gas kau ganan hua tau si bataika tin ip na tumre ti gude gira hamine te o dare de kau korodi hinani mi ba ti de sat gisat nga taika kum tomadi In a tomta mahakwege, nasan ade, tingasan adin nara homas and inge, toa tamahan, ainas nara me. Toa tamahan, ainasadaga, oo da gira. Nisiga. Harosi doing aintis is an airwits giran, aingan, aintita nehuin mami be man, ainige, nehuits nisisan ain ibaran haru. Gaudo, nedi in aingo nepke, satska satsna it's my tom tota. Orama, tigging opening and go perhaps in Arabi. Neddy in and go of Neddy in and at omsting or sipting woozy but more quay get them instead of a co o. Quay honeymoot? Ah, but ma, it's a quay honeymoot called guys are what go but more. In gay, eating a bit clip horn as of ice he go horse. Nays a seasons are a bay quenna who got gonti, ega quenna, madiran ains a how. O do we? Mahui era season. Nedin mubusi ba unwa kwen inga itima tomsti ige. Si inga inga ha, si anfari ga ha ka ikhun ha. Oro koro naran ho, wabasen si ubasen. Nga kwa kao si pkia kai, ka ikhuna. Hamba si kuba sindiba. Hagan nse daga ko ige nedi ima si pha koe ha kwe e. Ka isa ka inga op ngara kong, ting op nga indi season gara di. Sige nedi kwen inye ngan, haroro di oftan ayro de us. Ini kai khuna sing nas nas tabara ngubu. It's man inga dom de makwets ka ko tskira munga ko ge aldi ini sing nas ei khuna ran homna aitsma. Hi ne dawam se sire di go nusi ko emi ka hare witsi de gini di ogin inyen inga it's man dom de man khais kan aroma ya se ne di ikai da am de ra homna basen. Uni kan aro sia da ka ko hina da ni muski ne di ko ge kai sera qobeng ngo sentin nga qobeng ngo sent di ka mai sense nan anma abosa se ne ko ike idi uiba no kwendi mwi gutsara nqo to wata maze tin las kan aroma yasen igen oro inge sin nan wan inge anutma inge ngubusa si ga mwa se idi uiba ra ngubu ngubu ne ko inga ige kaise oro itsma qom sense di classi ba tloti ke ne di ikwena kainda maha In Hanuba dama ha ferouding din na ui. Anfar kwen han gadani e ti di ue hunwana. Ti kaise kaisa sera season. Ini seasons han ngasa se. Madia magan ingin ingarata. Yi adat ne di season ne di daga ngisi taigaw ne kui di ui pina tause ne di daga taigaw ne ferouding sna op triye o tuida gen kome anuda an kaisa. So ingay ga itma komsens di ngubusi ba ha. Tiraga ko o igine ri kwena ndi kairi tsisi nga tsana nkharodi tsi anusa se ndi barango ngo ne ri kopke kainda mai tsi mutni season a ye khondi tsi se i tsi ka ka o di sen abi madira ka dioda di nga itsmani qom madira ka dioda ni ne qom stisa khwinga ira di nga qom tswatswa di o itske sat sti nga tsana gara nwa qamrodi nga di nga anu sat asti khuna tsasi nga tsasti sat tsin nezi ne khoesa ngi bunga has damaske yon yin khaiswa as ai sat tsa a le qinse ni kung titsatsa kai khwe khaisa mi ba sen nga khura i nga ba khura ga ko tske satsa ni a le di mi ba sen satsa mi tlo ga ni di ba sen satsa ni ngam sen tsi satsa ni om kai sen tsi satsa ni qom ga sen tsatsa khats a tsi sat tsin khwe tsi sat tsin nga ai ngo ba nwa khai e si u sen tsi ba khwe ao Kan it's karang abe eight close as a oh me basen regenetisa, tots of drahu whining amdi. Tikomre, ditsni di kaisa. Nabahu? Satsna mumare, maditsta kaihuna sina, maditsa ni huna season ting omni kaisa. Satsna habasan abge satske eightsma abis at domna senting hoa tau haziba wanga, ti oa, ti hoba senti, name hoa tau hazibnani gum tota. Ufen, ka ufen, mibasen ka mibasen, nesin gika iwip ase I, satsa satsa nga tomza. Ngan oa gira ti kumu I gira ti karu ke disa di hon adi, nga tau ge iti ge hon satsa, itima satsa nga tomza ge ngubu ngubu hon ngana, wa ware iti satsa, ne hon ge karu

0: anka tinglas kauka mibasen didaginisa azakwedati aisen wa kaihuna nisi ngati kaihunguna ratu basendi. Abahuan abazas kimi de gung os kamige eats matumasensi wa kausi batani tas tina e. So o satsa san amibe madi equen hina inga eats maratoman tin inga kaise kai kwa tau hasiba one manka. Ari. In ka win hare tin in da hake di hare. Titska taiga tau hakwe yo on nedi equen da kwa titi hunana kare of tamaske yo kore. Otskin di uzigahu, kai huna satara hoba senti gig. I demas au sata. Babogan huati. Sat sina satna toma quit as a kwe in audamazi huna. It's matata basin, tian amta. Saradi easy bangapke, Christub napkan hanao. Saradi omsina Christub naskan hanao, kaisi kai huna. Sarat yuba taikus as a daga. Basalam 193 vers 14 sa ko o ikin nabara mi e. Saata gin oisa se kurusa. Ne oisa kurus ne satska sata mi baga mi basensi komo tugarusta mihwi a oike sat nga noma bara ko. Sat sat nga itmani koms tiba. Aitma sat nga koms ke sata. Ne sa ngin au hari it sat tritske a inding aiding aibasenda ma. Tik hadi sat ting habusa siga ko karure sat ma itma sat nga koma huya distine gin ibasenda ma. Kwen ha ton awes ti kwen han hua awes nga askine sa go doa distine gin ibasenda ma sat kama itma sat nga koma huya mm. A itma sat nga koma skiran ibasen sat kini masen. Asa huna sin nga asa huna nga klasen sin asa daugun nga gumstina. Tiki kavaran ibasen sat ke nga kwe I sat ting habusa siga an timung a ting inkwira si zenta. Tige aits masat nga tomsrang ibasen sat ke anga kwe kwen han hua uwe ka tong uwe ka timinu bai ka zanfan. Madi amaga aits masat nga rak gomot ke sataran hori hindi da gini gaiti di gogu gini haradi. Tide gini ka amda araso abigoromi. Nga o teke isi gini habasa no kwen ngatko nga sa hua tau hazip sa gaiti aisi tomsin wana kati kwen. Se dida kwe si chivara da hu gaiti kan aipa. Dada.
1: There's a word when you say amen.

asigudi ora khasikatis cha kinshasa snaha aqaqo de khura ti se an are rwanda pa pa khuwa tsana dikha ngadi we amski maqobe ku rabia ka ngaqaqo khasip ngaba ngwakuru kuripa ngangami be kunga kya siu khis ai ha tswanga aun ginga si khabira mi nin hob we amqobni qutsadi iyani ran arun iya khoreng mi de khai di ai sensa rabialan kha khota na sengami beku ke haka ebolasting hoka go aqonga ngari in ai khoreng mi de ke khai tsamp nga anguri skauka wagro kamting arms nga ke afc m kamdi singuna ngana ngang ai khoreng mi sende in unwan hun ade ke karang a kamdi sicung a tsede ngari in asang hoka khais aruma ke amase afc m kamdi singuna a dinga ka ngamung am au we amting aruma freddy kanegi ke kumi haka kai dc queen iya ngadi ing aiba unga kwen kakin hao in kai di nga ka hansa. Kwa se di se kajan a persen kuni si sa tseko robi hansa o kondi. Ai kosti di nga hansi. Kwa ngop rusib mana siri sing hanuk mingo faba awige. Nga kans mingta pa maastis ai. Kwa ngeri amda maha I. UN Sua o generali Antonio Guterres ke tai sa korang ngui sendi ting asang asasa toro si. Nga ng amtogu kaos nga gong amang ang hansin ha. Irani di ngang am di ya State of Hamas e kaude ke taning mi di kota se ngang am di United States ha Irani ke e ke ati ye di ka tinga di ngang am di Irani ha an arep kongo yang a inga kruye ku tinka. Mi go papa au Stefan Duyariki ke guami UN sti tana pa wang ngang di kai kain sakuti na in ngang ngang am ena ho uto basin tse da ang haro de u haing aip nga ni masi barang huang am se. Kwa au generali ke oasa ngop kho tarasa nira oa triwe Christina Tradikuru Taika imba, kwa usase nga kare pina hakoni aroma, wang hovesi kainting abosasi ba, kwa hovesi ngohusong kasip aroma stina kwa utarasa. Ipki ngang hang hasasip, owasa ngora sasi ba, straight of hama saho wabasiba kuru tongtong kao. Tuyari gige kurong aro, kwa uka narali Irani, si United States akwa kansa. Nkwa kanam kanga kuding haing aip nati, si maang wang hona, aikasi tau kumong huang am. Namabia o aisa Olympic, maisan ke ngadi special olympics thorugu egypt pna haga going am assisting on star recording am in caribdis aroma special olympics going na hasip aiteng thorugu france na sadrata tsi e jahan iku nga kya ho naba ina khaina khaina se masang aip nga kya ma Sege Unified Gladiators na. Koro haka tansa penalty di ngagia ho. Ngadi toing am ausis. Ngas nga in, kaye ke a. Abon abobasin se. Nen ngongo di kikam disi agang an mandi ging hang hawain. Disi kam a areko gutsi disi kam a dareko di ngandi. Nya kwe aon. Karaga ngagu sorusi ngubusi ka uan ato tante. Ngadi kwe aon. Karaga ngagu sorusi ngubusi ka uan. Ulisan ase. Yiging horugu nagire. Ngungu se. Sinin honarang am amu se. ICD minister ke Namibia bangadi I qobili ding hwa digital e ito ka ka kutin asang asa ka tsai ngap ase guru karang atsi nonang in app khaiseng e parliament sip ke kwang am am le sort of di kaipti kamiti kaip ai montare di di minister ke nan qeba horaka ba sort of si o mari de kwa mi mai ba nan ding am skoya sarang aruma ke samis ai ha ka ir kuma tsare

Nang uzip naskin nangkarisa. Niti skar maskukon o ing ogu. Ting ang andiarang am am. Taip si kai kaba. Wow, maritiri tori basi.

Agamdi si kuzin ay ngira kang odwa mga kong naskin mo na iso ay ngasa. Sir kang ay ang anang aroma. Ay kam stari stara din hundi. Ay kam stari stitara din hundi ge. Ay ng hausa kuin sa p'op. Na piyedra si edam stop tava ni unwa. Naski hong sa kukoy sis out kumo kamp disko sisa. Hong sa kukoy sis out kumo kamp disko sisi di ge wang ay kam stari stitara din hundi ra kane idi ngayi. Ay ng humika di tiyo wats man ngay ka ay ng hausa sing hao nga. Neng haus ama ding ka khon arama ai kam stari sti mung ama sungam dom lidi ang visa khainga khaisa tobi kam khosi nona haga hutu yaka khainga khaisa tobi kam khosi nona haga hutu yaka se khamire on a kongs Rebecca Hereros on a kongs Rebecca Hereros klingis khatrap Samuel sem herop di taras abaskin arigam tan starti haga ir Pastore Forum Strike is not going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Pastore Forum Strike is not going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. St. Nicholas Amiger Strike is not going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. St. Nicholas Amiger Strike is not going to be here. Maria Sarles is going to be here. I'm going to be here. I'm going to be Kaya nga kaysa ito bitam muna kam muna haka nanitam sa ikami. O ba gyo ba Lazarus kausip? Sin o ba gyo mamina kausip? Sira om staba. Nugamis, John Gerhraf sa iku ha? Thomas Karip nga. O ba gyo ba Lazarus kausip? Sin o mamina kausip? Sira om staba. Nugamis ay Thomas Karip nga go ha? Kausip kari si Afrikaner akun sin ansa binang ansa tani. Kung astoris kinete. Kung astoris kinitso kang yapar kina ni raha. Manfred karisi ba kaya ng kaisa tuwi kama ka hun? Nona kaisa kaya ng nona. Kaya ng kaisa tuwi kama ka hun? Nona kaisa kaya ng nona. Catherine karisi kaya ng kaisa tuwi kam nona kam. Kaisa koro kaya ng hun? Kaya ng kaisa tuwi kam nona kam. Kaisa koro kaya ng hun. Stabat kami?

Xa Susanna Skriwider Staragibe Stingamibe Pnahasa. Doroba Omstichun Kakain Arisa Mwase. Saura Kamadi Kari Karisa Sikamire. Tomasa. Tomas Maitsa. Kanga Kaisa Tui. Mwa Kangani. Nona Nani Nona Koro. Kanga Kaisa Tui. Mwa Kangani. Nona Nani Nona Koro. Junior Wipe. Kainga kaisa tui. Tam kaisa hum hakakoro hakakoro. Kainga kaisa tui. Tam kaisa hum hakakoro hakakoro. Say, sina kamire. Ochiv. Ochivaranko sa huskin ang anzara tui. Haduskin itong sa marindas na ha. Tigirami. Obai ke kain opna augment sik kavisin kavasin umstava go ha kapen pausna obai ke augment sik kavasin umse kain op kapen pausna go ha wan augentan an kaye Elizabeth ojipo bisoros is a kain kaise tui koro kaise tam tam kuisin ngani tam kain kaise tui koro kaise tam tam kuisin ngani tam

Oba ike Kleinan Williamson. Obo senti kwa kwa sen oms ayi. Kwa ha. Oba ike Kleinan Williamson. Obo senti kwa kwa sen oms ayi kwa ha. Wang agunting ansabin kami kati kami ngigin wandang ang ane. Arigam dan startis king obasa. Hagana tani erf korungo na kaisa. Hagana tani erf korungo na kaisa stabani ha. Haka au susi efa tango si sa kainga kaisa tui kam kainga kaisa nona nona kainga kaisa kainga kaisa tui kam kainga kaisa nona nona kainga kaisa diagan pono klein kainga kaisa tui kaisa ngani kaisa tui aka kainga ngani kainga kaisa tui kaisa ngani kaisa tui aka kainga ngani abas ki hungir abe ni tsotsoa abas ki hungir abe nira tsotsoa. Mang usip nga dage. Sarang ang kuna kong am sa ako yaw. Di ka ba ko? Tain kang type.

Kirang have you guys in stimire ne ba ike? No taruru sa ko tsiyuwe student a khoiske. Jenin Karobes, Trumpan College aya. Tamaski Trumpan College di Karkis. Augustin Khanis. Mis di Karkis ti pang banduk Karkis singene ba ko tsiyuwe. Jenin, Jemolin, Jennifer Karobes disa. Asto ho ba ne ba siria di pero di daba unare. No taruru sna ike. Jenin Karobes ti pang nasak khanina ne ba ko tsiyuwe.

0: Ai, ngari dage sarati ngang ang kazaron di pagwan. Am kasen maske adida usi destiny da kaza se da kain se kang ay di magtutuban kazare waing oa mire manates ing asaveke asate si da kom kazaron na gusto ko hain ko inha si unha. Iskol tiza unha isa ida doko ba kumre si ano ngosaron hina la haa sori kan ngas karma adat kan ite kan lep dimire si ida gesada. Nete stika maptina tubani haun aise I si ida gesada an sada ge ma mana te si ma funsa te swasa sada diko vap ngami be. Onga au si skol danas aga kwestran hao se I se ida kum ngosaron go. Toman guan ngau se swab ay ngungtu si ida sarasini kan au.
1: I'm going to go to the hospital. Tamaskion almost a mighty moon almost a may, but a mumiro to umhao. Tid again. On o, tigrocum ay. Tid again, Labaho go, Caddy. Gahu miss, moon almost, aromata garura here a gahu. Tamaskio ube either a here a nubu, or the mumuburoska have a comica, gahuska have a snap comica, muddy ihuya, moon almost a gogo, teacher comments a huya, napke sada di gova, kai se su bu gova patake maiha. Kui ke nete si tatan aba kaoka nutu I huwa maitin okar na kuru mamanti kaungan o manti miginti na ankoka intuana okar na kuru didara tata kaiti wade mandak tiditi vunstak tiditi na ada ko ti nekuna koko ti sada kubab ingisa tituan di komaisin homo kaisang wa sada tina kwan uisen tituana tu So neti dagene isa namu tshara tshotsa eli kami ip ditrakip kahup tui se tui ma ngapke el li kamira musna dira amai eli tira musna eli hia tira mi kamira musna ngapke tikuran o Tika ka tam sekra mau, tam el katitra mi kause, tam sekra mau, o dage tirami, oike, o para kariro, nopke, titui, na lami eira kowen oba, amber ha umwa, titaka, tigramio, oike, na tungi, sira tatan oba ha, tirami ba, so titaka, nabahuneza, na tam katui kategeni tisira u. Bunsa tidake ni kabano kamka u so ne tidake ngatam katukra u tidake oro kuka ran hauntau ne tisi katan aske ma namu tin omus ma namu ti kam terihan o ngaptasin o tos tin mona terihan o ngaptasin o tos sada uma kam namu kage eli kami I tiran o ti kamse kagamao tiran oka so asataka u odage eli kami ibna titakomi padaka ni asakra si u khotau oike qire khain oma ni han oike tai nama ti asin tu natskramo otske a titurami a a khabe daga sada di qire khan kumo ens ti hab ti ke Tikaha, Tinkaran Arumahu. Nangia Tereha. So, Namnoka in Sagramau, Namnoka ha Pagramau, Namnoka, Gage Pagramau, Odeki, come Tereha Tirami, Tui come Titra, Kwas Ahuya. Havibka Namnoba.

ha chasi grama o de genam no batui ka batam ha ba nguna o de gen nguna terihan o tirami. So sadai ke nguna tam terihan o ka umha titui nguna terihan o ba umha. So wakri de geku asa de geku u nam no ti as o de gen a tukomi nam no enstramaba ngap geniza tirami tam terihan o ke o gen ngai ebe titui ko no ba hanya ne ba tiraha nsingrasi na tong tosti nsingrasi oke tiko ha tiko asa si oke na tiko ha na na na na nam ti ha miske na ba khura ha ama ti ke na ba ha nske sinin o no ba ke a titui ha khui ke o ma ha khabe ke na ba khu tika ha nsasiran o tige ha tabata kasio ha tiraha ha ha o ye nga khoe tsopti ha ti han o ha ba unwa ba ha ama ha hara ha di ke nga ba khura ha tida ka ke ba krasio o ye cha cha kam ti han o ke nga ba ha ti tida ka kha han o ba krasio o da ke cha cha ti da ka mi ka mi so mis ka krasio as krasio da ke cha tirami khabiga asi mahanya da ke titun o tu brama titui titui da gira maha o mus cha han o brama cha ti tirami ba khabe da ke as o se titui ni mi tere khana ke

against omun opkan on opma, nam no gutina against omun opkan on opmaha. Namagaskin, nam no gatradio dagbo, totasna, tituya misa, eh, at u, another game ma, omun opketanisi. So, kabata gratuika. Nam no asta, oike, tituya, asta. Tike nam no ba insta na kam kere han owa ira kurun uise ke nga ba tiha tike aska siyo nga tiha nam titra mise tike nam no ba hap trap ka mao tiha omu oke kai tika asa krasi oike ha tiha ha oike asa nin o tida ka nam no ba ke programayo oike tikuran o tika asa krasi oige tra tra tra tam skin na bakusira ha tika nam ngoba ha ka ha tra gramau o dege tirami ngapke nguna kere khan oba tirami tika asa krasi o dege tra tirami tra tra tra tra o so tra kere khai o se nga insta ha hapa ta keta ta ka hapa madige mapara ku so mapke ni sati ha tidaka kamu se kama pa khan o bakra u o deke a tidurami a tere kai ke kai tidake kam ni sa nga tidami nga nga nga okay ha tidake ngonan ni sa ha ha ha ti ha asta ha pansi ti dege no sara ke bara siu oge ta ta tam tam ta ta ta ti ge ke ba ti dege kha ha ti ga ha kha kha kha na kha kha se na di ke na ba khura ha so ka o ka tere khan ga kra ha o tsira ka o ka ma eran o ti tske mus khara ko ma tere khai ha Enska hao, tuna tara tau, hapka hao po kwe tau sa, kebka hao, tare kwezka o kwezka, kahaska hao, mwa tara. Tuna tara tau, po kwe tau sa, po tare kwezka o kwezka, po mwa tara. Tikuike ha, so, tere khana tkira ko, ma miros wasna ko, Ma kereha ihansa. Ma miros was nako. Ma kereha ihansa. Ti ika kereha eha o. O naskwa kun onto. Ti ika kereha eha o. O naskwa kun onto. So huas aip nats kakra. Na hua hua diti hun. Na nauta huiti hua. Maske o nauta huiti kao kase ni iso apna. Tkira kaam. Ma miros was nga ka ma tereha ihansa. Ma miros was nga ka ma tereha ihansa. Ti ika tereha eha o o naskwa ku kwa mai. Natska, o bakra nga op maske o gen op kesiran op maske o hap op kiran op maske o kahan op kiran o nam nga o da gen na tereha ihran kwa. O tske tini kwa mai. Ama nae tika mo ke oba ha otke hae dia juan wa ama kae tika mio oike ken oba ha otke hae dia juan wa koitso sin oba nama katke ni ko miro tinga matri hai ha tida ke nin an enske kuna tousa kepke tare kweska kwes hap

0: ham kwentina ngawo ngawe kayisa meze
1: akhiza ingira hamang ose inqa ike garapti anqona irsahusa thi like sarati ngawo ngqabe ngamkondi mnqakwani amqasena ngasketi da destiny da chaza thi ida qeng garapti macicube chamkoye wa inqwani mise asave kepke azathe sahileke inqara ihathi ke uka nqalizase idara sangxaka ho wachi sangara kun aroma sangxaka ho dagara wachi othesa amcawu ma tike tesara kahu tida mire sangxaka ho dagara wachi skitesara kahu tsinge ngikona ngaqale kudira ko iman ai iranna ukoro irman adra chaila tinge ngikona rako se isske sangxaka ho dagara wachi othesa amcawu ma khabe uregya ngikona ke go ngwa mandagtse bai ngikona ke jona qwas khago a qwa cha ene tse kamqwasa ntse kamqwako isa khabe maritsedi maritsniti maritsedi azave kepke azathe ske tse azaradi ngati drami se iso pe dado khuba dano kwen hina azarade sa kupinga sina ranqhawo ain ngana ngarang oitsi azarutina ngankare duno semqheku e duno semqheka ho sina ke saradi khweti tsikho kuti nara amqasen xa so be sina ngaqonga ho qarong ati he karon ade kwentina rado go bang anka tsi NBC Plus ngong snara ama ka sen kwen na go gap ding go ga hun ntina rado go bang anka re tsi a qom e ga tsi tsaisa tsa ida this cause ngwa se ina uganda un ne nga ka na go hunda are se qong tsi IT tsi tsaba e go manda tsi IT tsi ngani ke go bada se kwe bata a se I gabe khanyiske qwara sa tse am se nga leni nga si ma sore ka ske qwara sa qaba di tsaske qwara sa go etsa di tsamai o tske am ndi de saqa singatsi nga go tamaske yo singatsi di de nga go nga tske go etsa di tsand ma iyo o oi di de go dani mi se go etsa di tsand mai what's ke saqa ngqandi te ngkhweke dike miya de saqa singqandi saqa singqandi ke cikweke miya de ne barikire go di tsao ke mitire ngqan e dire ngqanda no khweke a re da study ka hin de go de go gara di tsao gape ja ke ai ti khwese da no ai sina de nga go disa di da ke di tsantsa da no ke singa sina hit me di ta no khwe ga mi ba itse ha oda de dide timi sacatsing an nqakhweke sathi ngqonqakhweke nqa daw amsingezi qobuwo macophi ngasiqobuwo.

Isago gizati na sa kabaho kubuta in an ngisa kabaho itzata kai I tikare kini ting andi ti kudani mi se I sara ding kaun ay pana wan am kasen se iswa ay ngaba agoro kwese pa tamaske ngani tinga pa ngaba ng kare ti agoro bakera kigoro mi sa se dare se ge kuite de umwa sa se dare se ge sa se tinga ti sa umha tanan ngaba kuste sin ge kabe se se ditse. Tigene sisa tongri dite sina asase dite tige von starte sina asase dite o aroko ga mabranga o degin agoro ba yese gro hi von starte dimiti sise do ba mang wa qida mang wa dare ko sa woman crush wednesday de drama sise so ba ai anqare de ra go qhoru ba qwa ham qwa amai o ke said africa nga mandag tsa machida mande de drama ye I machida manda isa kuruha kwen gesed aurika ngati ke nga manati damaske ma manati sa za aruko epti manati orege I kela doch sa ze di kohe ko nga kuti na anka ti ama se kamu kwen disa kubri drami se iso apai o manati za season ure ida sa rati na machida mande itimi ti sa ze di ungu ngara mang oa aruko gani di gara manati o ankare so goro go se angani keng up ai ngaba ngare turo goro ko ntuna dane u si amariko tsai sang ai ba amariko tsai sang ai ba dire ke ngai kama ka tsiru goro ka one ba ke sa mes ek goro ha ma se I se iske ti sang ai ba ne ba tsuko ha I ti da mi re ha be goro go se ngani keng up ai ngaba ngare amariko tsai sang ai ba si ama aro kweba idu ne tse ka mana tse ira I'm going to say it. I'm going to say it. I'm going to say it.

Jaanong go batla re tsiko Saradi amaringhoko di minister shaqwese Erika Shavuda singe go rocomcomqao xonqa sti apa namibia deep xonwan deep nga curecwi hanupha ngonkhanye owasa o gabeng a re pese Damaska iyo xonqa sti apti xonde qaqa sense nga sina anqhawo ehansi a ixhaka yixhathiske kuromise yi ncwadi ihesi nqaba iske oshanti nqamqarisa sikoli ohankwena chari nqaraho nqaha nqapa yi koha inchawo sinqase kuro comcomqawo seyiti kiramise yi nili inchawo sinqa ike sikoli di ixa uqaqaba nqonkhanyis tsicawan di amasiko ngakuthi nasikoli ayinqonke ayikoro nchawnchawe si thi ike nxadi amarisi nchanqosinxaqhisa kedisi wakedisi nambiabdi dolar kako anchawnchawe thi ancikamakocokunqa sina ikoro kwenamima si maris ose orhabe irakele ecopqeni isikola xa nqadi skinesa xaba ike unique thi western construction companies ke hangani kilometer setawu ngaba enti ati unuse i skocwan decision u qeqaro masako a mima ti ike sarati ngakanqwa xa ngasi ministry qwasa btino palodip tinakwa ichaba huko a mime ngaba i koro tsam dc leadership painting line manxa si isa igenesa ti ike ngaba xhisa ke wakadisi nambe yapti dollar ka skola ti unus aroma ko a hamchawe si ithi skezarati xarati amaringxa kuti minister shaqwenza Erika Shavuda sinagoro ngari ko wanciza skoro si masi iso we koro xamxom qa ngaxonqa sting up kuri ke hanupha a coin wa ti andaw han anxuru amanti nagoro a xawu khayi sa I don't know about Koro. Nagoro Karusan, I've asked in a iske NPCs, Saradis, NPCs, Nambia Broadcasting Corporation, Sina, Asau, IPT, and Huasiba, Ma was in Akazipina go, Mai, Marie, Nake, E, T, NBC case, the acting Winter Drive, Tramia say. Ngwasiptema wasti akazipitina nebatana ngasipi wani mbaku mwa I ti ike karaka ngaku ngwasipti kwen tri kabun soroshi ngubusina umhan mwa kwen om on iti mama pasi mwa damaske kha pasi sen wan mantinti ngadi I ma wasti ngakazip ngap ngakuro ngabaku kuro tom tori se I karaka ngaku hongkosa se saup ngamante okahan ngana is NBC sa kuro ma wa se iso abe iske nesa amadi di amaisa NBC step Tanam mengisa apa kau mengisa apa ni kamu ni apa koro ni yang hari anak apa koro ni kamu hari uang ni ima wasting agak sih kau koro mi NBC ke tamas ke iom ram hasip ke amse wasip aisan wan tapi eh uang kau nga tam tam sen ugahang aku ngaku ding ram hasiga uang habe iske NBC tina noko banglas amai mari idan hawase wa ma watha di ha se nide I ama wasti akase pungaba ko nwa I tse ne ke tsam akase bang a gore kuri tse ya ne kuri ko nwa I ne ke a tsam ing ka ona dran kwanta pe nwa o habe is NBC sa ma tsop nga idan hawase ba a ma watha di meeting ba di dan ro sa ke a o se skene sa Okay.

0: uje umqhasinise hantara kayiso mise siyadi qomse
1: gcine la qharu thi nohobanqo kanqoshi ngqwara ngqwasina ngqica rothi go ngekor qharu sangqatha ipke asaid africa ba rugby thi ngqeqis cha thi ngqopti ngqabacha kwa ngqwise yi nga ike ike strapa ike Jaden EDMC ngaba Cape Town di ngqonqa siqane ukuqorisa ngqapha umphase kwa hoise I degene barami etsi ngqapha ke cha ndi korong akuri ga chamkwe na ayiqora qobe qa

ngasina kuro South Africa ba ngqhayiba se ethi enqa Stellenbosch ngquba ngaba ho Sundowns sina kuro ngquba se qham kuro qhamde kuro nqa kuriha kwerobke tse ebke ngiba kwa nqa se ino go ba ye South Africa ba tinqa nqa ngasina wa nqa de ra aiqumse e ang isqaro matare ga qaro ma ha se ebkoa umsa khabe ipkin umtsina ngoba omase kwa hoetsi no pa rugby qabisina ye tsamti sikuri ga khwero pa luqopo makwedeni makwe dini tengqansa ngapcinge tisixhosa ngakuri ngaka koro kuti housing ngansa uruba said africa tisa tipke france din kong asqane ngaipo abakoro ho masense e ngaike luqopo abibo disina kuro qaye makwe teni tsamdisi kuri hasixoza kwe kwarapke france de ngonga sna kuro france de as herald de anza rugby ngonza kuro ngoro ba kwarapke tsi ike ngurira se ke ngiba aisen kaoka uba kwa ngwanu de grami ngoba ipkonxa sixoza de ngathi a osiskeniza ngishin khayibe ko iske tikerami e amgrop tsamdisi kodi ga sixoza go iko rke rugby pass disi khisen a gurente an housing ngal se Africa tsa ngruba tse ke le a ba ba France le ngong a sna ti rugby hurup ngaba aiqonsqaroma ke France le ngong a sna ari e France de rugby nganza kuro horo ba se e di gara me no qabire ke no go ba ADMC qabire ke no go ba nqanqit ma dare in aroma de maske dare khan aroma ha se e e ba kwa wa nna sa gabe ke o nna de no go ba ra ai konse e di la mire go ba ra kra koro ntwan qabi o sina ike Nigeria di ho bo sen hon wa ku ha anans tsinge a dc koko ho bo ngobo sen hon chake ho etsi ha ira ku xa ku tsinge qhosi xinga u qarasa ne di ikora ku ke ne di ikwen di damire ne di ikwen ke kuriti tswatswas dc khizang as qaitsa tsa ho DC dising running us ti DC khizang as ding I khaitsa ti ngapna ubungqubu senhun di khai e ngayike omai ti jerami ti ubungqubu senhun cuna qharaka nqa ku ncinta xa e hain pelun se igenri khayiki ide ikwen khagi kuru hanitsi ke ubungqubu senhun wagu hanga sna sna ti onna di namaske da obai hasen khasi koi wagi siya khe ti ngade ikwena qhozi sna a ucara sase skenisa disicinca nqha ku ay disinekira me disicinca nqha ku ay iske nisa ubungqubu senhun cina imke kurut mai o gabe kere no go banqa sna mai sina khara ka nqa ku tsa ku ay season ngise e di gra mi se ama khu sin ngi ngari khara ka nqa ku hona imke kire nqa de tsinge ngi na maba o je nqa a u tsarasa ngwa inge ina ngani koma ngani tonse metsi tsi no go bana ka ma kongqubu senhun ngantsina ngantsin tsaka hoe di kira mi se e he ne di season ga se kong a ipna ike nga hun wana ngani pelcho nambi a titolar ko khasi ba nhaira se khotsa di kira mi tsi ke ne khona a di se kwenana di se ngoko nga ko ai khosi nga u tsarasa ngqari no go bara e kong se skinesa
Nedi ikwe nina kozi nga ge uwe nga nke habi on a segi ya mi mai ti ike nedi i kwen nina noko ba a disi nga ning as si tam disi tam as ne kap disi e nyon tre maris e nga ke isti tanam sendi aruman nga isi e di gira mi e. Okay.

gromise ibke seda Afrika batang kai ha. Xa nga stamli si kurang agurika idem si ti no tra parah bi trap ay tam di si kurika kam korop nga ba ne kurakaru sang life ay iske nesa ti ida nesko sen kubik ay bara sao ti ko osnegi kogutina ngari I ngwaza ingya kong wase I tamaske yung fiva sina o kurukuni tota sa inga ngari I ngo sti English and sti hey matina kwa mi se I ane bada gra koro o sina ida ke ane de ikam gor of ADMC ke ngap ko ha I tamaske yung kubik tayfti ngoro kunga kunga ibkoron a se iso bi sina yuki ngayfti omas sagya tomasi ti ipkin lehi wapta said Afrika pka tamaske yu hapta di gemi o kubapta ngung kaba di gami koy ti ipkin ngap ko ngaba ngubay kap ngakuron a si iso bi sina omas ako wan nga ha I omas ang on nga si kuron a di damire ti ipke ingas na stelan bo shap kirin kuruba si o ngaba hosa pina hosa na rakumura kumhatin hosa na ko kasan di dira si kain hosan nanti nara ho sa ipkin ipti na gisin wan nga wakuro kuri ti ike kuri chota sa isti na stelan bo shi ting hurap ipti kuri sap ngapti na gin ang wan nga ti ipke kabane kurong huru se iso abe sina omasa zang wanga o kabe I ha ti rara no kuba nganza tamaske nkuba nkaba di gamin kubi ti guge nga akupi ti din huru ba huwa karu ti guge rin huru aka kanya kao o ipke nga kon nga katskuro ko kuremu mari iba kuru kui kwa guge rin kanya kao skuza ki hinya isa ti itske ko utstao amase Afrika ice was to say but a core by having had him say sina was the adora screaming how the ready take and the engas and ever iguge aroko ga hong lagura karu chance gara chance kana on kwang it makaze ging oro igia aroko ga nekwepke nebapta dry kaye wai ake oke ibkam betari kotomasi take day kotomasi take day kotomasi di ha habebke koroch koro ngizip ke koron hawe khapen awi ko ai I ko gere kanya tao of ke ngari tu yeng mai mari ko na ba itske ko za koro mu ti ike kaise kaise an oro aro ko kan ko ngiza maga I tsanga si da maske ho I hina tsak ko de tsanga si ngon abara tsang tsai ngai ha ngai ngabe pen ko ngiske kaise a oro ti tske ko tsane mi say dani 8 modisa kan ka hinda ma ko se

0: Sina qharure tsi akanxa igqube isinqala kwaSarese yiso ayi qhoyisa phola lixa qhayi karaphu mire
1: qhayi usi destiny qhayi karaphu
0: qhayi mire qhamkhoye
1: qhayi ngiyato qhayi karaphu qhamkhoye nanxa banxa uka qaron adi hayidi nqa kanisi nqu season ayigoyi awudodi nqa hanu wana dake qhayi karaphu tigurami
0: ya qhimnxa xothi kore igakasi xakase nduke ayinqhambi yanqa sixambi harase mayinqadara
1: kanikans ayinqhanu qaruma kakasi nxa dura mise dake kakasi ayi ayi uka elopha masa maya khwetsa awu samasta ngoba xa nxa cloud ma odake ngayi waye khamkhwena mutra ngawu ngawu ida elop data e cloud cha qhiza ngasa qharaka ku khweni ngawu khamkhwena miba ne nxa sti khamkhweni hawu sinya da ayi ngumya ske ne dikta ing amsa faith in a busy world umsa ne ngoma bega biesa ngip ngapna maditsini qomusa qhoqara ngipke amabhesa khayira nedi ihase ngobipke ohabetkini sa qomusa ngasa qhoqara diske temas sasada disaramitsike ne temas raqa iqei nqai kebo awukuthi koro ngonasa ama ngasti ha ngwa midi di ngonasa koro stingani sira nedirami sa qabu abcha qhuba qomencwi ida sangqa ngap ai qomka sada ukuwa kunqa iba nqanqa obgesata ukuwaka ninghawu ngawu xadira mi ucara usti huastraskine hausa ngasa cayicei nqasa madithika diyo obni abobasata ubaxhawuxhoma ncisithikela dinisen one uyibukedi yake netira dithanxa uthi netira dithanxa orhabe ike runa idma oske ngabible fes harami bada haa elob ithika xomka sacabu abca obkinxi iba sadawuka xaka ninghawu ngawu bathi ne khamkhwe nqhawu sinqeke qhwa awuna ngaba ike ten amstami khama uyibukeka isebhiyesa uzi destiny thiqawudo uyibukeka isebhiyesa qosasi sada khamkhwe da ke kaisebhiyesa kha uyibunga unya thineda unya uqin aka unha ngi khamkhwe ngi ha mama san khagin okhwe waqa mama san ke khamqoro na khuthi ke o thigen sen isa awusise ha awusise ha mama sase ha kasa se ha dijiske ngakweza helega khuna isa iratani oskira qain amsang nemi bada maditsini qomsa ngasa nepiesa ha uip nesa qaro na tsakuri kai kai kis nesa skoli pedalet ma pedales maditska di ostine ferudeng sa sise ngikwen ge kham ti ferudeng nga ha tira kam ka khabe ge maria khai ti mari khayo onge ne khona on oreb nga ha oreb nga o khabe ske khwasa ramya a sa kabu ap tsatsa qobe tomka obkin iba dauba ngaba ning tsonqa ubathi khwa aw nya ni singhwan ge ha ti ne khwa aw ne rasing khwan ge mai wae idin khwan asa ngasa unwa ngaba ke Kupti gap wise men David Joshua ba ngaban mibada unchot dirami unchot kirang ebasin unchot dirami o kirang ebasin fast marked hini so avrian narami chemut fast chemut dead fast anger

retira miame ne anke robke ka unwa ba ka hubgera hurib nga au tai i ka uba ka ba mang mang aboka na ditkeni khubnga sa angera ngwa ka you must be a cho dipke khubgap wise man David Joshua ba ka ba ne si bada maditska dio otini ne angera kamseng wa ka maditska dio otini ne angera hanu khaise ngwa ka maditska dio ti ma kha si bat kha ba ma tactic te ha ne angera ngabat angwa ka ukhadi ngati da ke khubgap wise man ngap khani si mi bai Tiske prophetess Deborah Sangaske under pressure dira me bada ne uib ngada ke pressure ngaka unya ko inya pressure ngaka uib man ge khai wada ke kai kham kaira se pressure ngaka unya os indan me ha ne angera tsang ngwa tao ot under pressure nga hao ot steiner di kha it net under pressure ha khabe sa gomsa elop nga unwa kha but it need is gomsa tang ngobin ngobe sa angera tsang ngwa tang aib nga tiskira minister grace Nasa simi bada unplugged tirami ne plugs at kakrak na ka tikta in umikama otskira unplugged in. Maditni di net the anger and waka under pressure cha otirami by maditni di it ne under pressure is a who unplugs in. Maditni di it net hanga stressy baba who unplugs in. Maditni di it ne komsigu net haga baba who unplugs in. Sida ke komsiga who unwichi did it. When Nerasin ge tau coaches kusara stop the Nerasi dige, Satrasi di, Sidagin mi batsi ha, ne playba ure, it playba, ne bakui, ne playbi sang and Zaku Sidagis up, oma u, pedlo baka, tisang and Zablibi, what did Sidagrammi batsi ha, nedi nedi, tinedi nedi tadio, or King Hanuda with a tree. Quinskin mi bada, Madita, Maditza dio, or the unsen, unplugs unsen ama, asking Hanumis, Maditni di, it's name who ne.

0: Paritira kankan, ngasqwa. Tinisitka weba ma tau ti kargiro do ho tau kargiro di tingia kargiro di tske $20 naskar rank omta ne $20 ke nga kaipia dara hiri nga pti pedale nga ba yumun kra khanin amai nga skwa dagi ne tam disi dollar o karaktan khami e khada gya tik nwas ai khai nga khai sa tui haga hu tam kwese tam koro haga khai nga khai sa tui haga hu tam kwese tam koro haka nga bada ke nga sa klasa si pti ngisi ui tau ka kui nga iha a kami ka
1: ara kain gan gan stimere kwa sa bhol ya dide kham kwa du aze nga ting aram kasi ba u ti karagan nga kukta ku ayu karan kwa si ka maa wa e o sadu nga di ika kasi ee bakun kare gas karo mati nidi ing a kasi ba dura ing hamisi wap ee bawa kwen kwa kore ba dura
0: kai gan gan ozi destiny
1: ya kame nkunda hama kwa usi iti ilage nga di misi isna sarati nga kham kwa ndi am se guata ama se I gan gan sidami ne se stika map nga ida ke e now tsai tse kura gro se so ap ai sacrats ning an ti tu gro mi sacrats ning an ho ge ho eti din mats ka is ko set ni u se tu ha de gu dane mi ti om beru tsin go tsa ga ti mara ma am de se so ap ai do qomre ka ti kai san kan ba di ni sarutina ka tsa wa se isa.
2: The go-to radio show for everything fun? Well, that's us.
1: Come when Pop Aroma Arak Makas and Re. Mandak Tesahu, Frida Teskose. Karatimuna Ish Sahu, Koro Ish Kose. Come when Sina, Kaisamis A.

si satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa korang uns kam ariti ti amti amabekus oku wap ti nganuk masi kam kamsen hurun kwan aroma NBC sauku ada gandhi koti mi ansa aroma sa kwan kamsa kwan karis na hai kasin.

0: Goddamn, you make kiss the bride.
1: Ha ga iron ke ka utra man wa ngas ke karap ti koro isa khusa ada kain karap ti wa ka un kai samestin ka mire ari da sarat isa ku pada kande khodi an ansap nga ha go am ka sense a tsida komtare ka un to khwa in ka go isa ku nga kai tsi khwa kha kha u tsi khari kan a ba go unwa i tsi kai na kai samestin khon u de khokoro ama tsisa tsida khari ne tsambir kha di sa ku sarat di nasina ne tsika manda karap ai a o isa se tsi khari kai tsi khwa kha senira kha u tsisa sara disa kupke ada kande kodi yang ansa cikam akan ngaha turun ab a ngarin ab din a cikam iba a kari gun huan di se sera gine ces ngasina kau nang huaru nang humi bahan yang akan nga I soro cikam cam sen hurun si huan di tanah kredit kara turun ab ngarin ab di bandera si am se am ngang ab kari gun huan di ngasina kari ga huan huaru nang kau nang nira kriuba kabe in kau na ngong tu chini ra hau kaiski kari kum kaa terasa I mandah ko nga aura ibe chira kum di dara mi chi di dara an mandak si ski obeka ams ay ko haasa akun iya sang abago habe in aroma sang abang habe chira kikwara kaise ngong kait ma I saat ma I chi mandak I kao no kom ta na ku chin nga da cha cha che ku kha si na i go ira sing han sen chin no go re che ski ka twa kha ru ka che ski na di kha be kha be ski che sna ni zara kha ru I twa ra che ski che da gra kom nga kun yang hwa ba go I be chin ne man dak che khan chin si za om di ka ta na da na wa ka u ka za wa re om di ka I om di ka wa in ari kha ba ta ne chi du ko cha ki mi cha re di da mi re nga kun ya go nyung kai ma in kha e si da ki kan si ra cha fast fresh mi ra kun kama fast chi fresh ra cha chi nisisa an se kaban a huwa mesis sin kunna kunna na se da gira tom nga kun iya nisi hun a we sin ka hutsi om di ka wa gaun ngora sa se do khoba om di da banira si khaisa nga kun iya sin ku ka gaun question nisi sin zu khup nan nan tina khade ra tom ngora sa se du nira si sin ku da ba si khaisa ta go ai bi ne swa pai ha ta na khade ngora sa ta ai bi ha sara khore ban umi sen da I adan umi sen si si zu ge ta go nga ga da ni khai si khais na sa wa am zu ge ta na khuda nira u da ba sin si khais na sa wa am re hu ga aba sin ma cha chi a un am sis na ko ke chuke ka ko na kara ha am che khabe its ka sat sina khai kari ta op ai ko sa se out a ta op chuke ka n kharip ai snis ka o de gra tom o tsto khoba a chuke ka n chi ka ha thwan ta op ai na na khuwa saung sin chit mas ke un sin sin na khuna khuwa un wa thak khai za de mi khida ta op ai de kara ku na ka nga un am khida ta op de kara ka nga un am chi khadi wa am tau bai ti tara ku chi tau era kau chai dani sen di chi u su ku nga ka dani wa se khaisa chi da a khai gari wan a drami khami khai gari ni ra ha tau ai wa kha ni ra go ba sen khaisa chi ngora sa se dani ha se khaisna sa ni wam se khaisa ga tau bai ti ngora sa sip ke wa da ding ram kha si ba e tau ai ai dani ngora sa se ha chi ui chu ma se ha chi nga da ka u ba khai ngan ai ngora sa se si thu ngon haro se si ui chu ma se si khais kya wa da ding ram kha si chi wa da ging ai ra ding unta ngora sa sip na ban abo bagus na sa khoya ngup nu out ska khabestina chi za tsina buruha ka ing ram sa unwa tau bai ngora sa se

nihachichadi nawudawubayibala sizini ukhona thini nqoda sasenihaxhesha nxabonxabo sna ngasixhasa idake udonqare yawuda thina xhadi ncadi ike nqare yamrhasiba unwa nqoda sasida nihaseyixhesha no udonqare yam xa romacusiose orhabe ngcoqo aromasithina nqo sasenxa qanku qanku nqa inke cwanara karayikawu nxa ayiqenthi kahanchuruna unwa o ngaxwarona goba senthida sida kayikhoda thina torhoba omleta kahathi mucwanta nawo kunqanchuru uqhesayo necwana xa iwa xa igajardi nxathijardi nxa unware nqo sasenxa udonqasasela kon haridithi qanku nqara ha kho nqa aroma chida cwana xa igajardi nxa incwana karayikawu jardi nxa ha idata ni system isingxhabasathi mahaxha ixhata ko i xa unwenithi kahathu ke qa nqana torhoba maqhoqhore ama sechidachida khaya skose tokhoba cwana jarti nqa unwathi dawu kahu unqwile nqa ike kwanqa ichaya ke khona qani kunqamathi ngqayiqena nchuru nthi khona nqa ngqayiqesa ra nchuru aga kuthi cwana nqani ke qasa se khoweni coba kastina hatma khoweni coba kastina hatma ni system isi ini nqa sathi sanqa buqhara uqhesha aroma sathi thina ibe ngqanqa ngqabo lethi nas khoqa ida khadi kayikoda tsin ke buruha se tauku ayinqoqo awda qosa se ayinkorobe tauku ayiraha so ngan ke uyisensidani dibe se ihunqana auto insini qoba kemistina eat masin kinqikhona tauku nqara ha kayikon khaskira tauku nqanhuru ti gudara min qause inke adake kayikoda tsina tauku nqa qauda ra qauku ayiraha o nqa hana khuda udaba senre tsuke qantsi qhwan ke qhuba sent matsase qamut matsaqa ukunqara chaitsi ke nera chaitsu ke qantsi qhwana hwan ai tsungtsu tsusa hinde matsi khabe opko sistina rasiu uyikura qwanqa qhaistina ran qaro matsi ngiswa wanqa horatsni horanyutsni qhaistina ran qaro mase qan ken uisen badani se khuna qosa se tauku amqa kaisen khabe tauku amqa ha khona nada qare ba idani misis ka o sera ke qaudur ngathi ku kroqa qa unqara ne karab ai ne mandakh karab ai disi ngona ncas choice of diske ne xa itsin ke au se khabe au sen aku di in qakau di iqanqwa ko in aku qanqwa ko si ke ayibuka ahun xa hun xa ase daga mude sin omqwi si mude qobam hararo se o dagi ngai kuri unis ai ha si hwa sore tirami se taina in iada di ana tairo na da di nga di ya si tairo na si nga da hana ne kuripti hun kha ko turo ko nga taina da singa ha taina da hobe ha ngadi ko warotsa ngadi khwa mai tske hugada ke mudi kiran abe ma dao kida khwa mai rore si ti kau dra khuron ne kurip ngas taro man ngana kan kharo ko be si sen ai redi o ko waro ngu waro e ko waro tairo na singa chana tairo na di chana ne sko se qanqa chana qanqa khu chana maske qanqa khan nuri kunaka qau hana ngadi da genera ko waro si its ne hana sis na it mane ha is niskao o nga khurun china ni ra season a se e se se uin kaura khoi ke abe unwa khoi uin kaura khoi ke abe unwa a kaura khoi ke mut abe ni unwa se unro ikhani ni sinha u khaisa dimi uin kau tsini scout ki ni system ni sing abe ni qobe ngai tsi tsi khuwe ni di its uin nga ba khukuru ba sen khaka van usa se tsinwa ia mana ba se ni satap ai nga khu ki ya khai ora tsits ha tsits kon ha ia tun ke ngai khun tsina khadi sada di ngoi kun ngane i se en ia da a ni ngoi khu se ina tsin ra kan ka khu se ina khu ke khu ke khida ta i be tsin u ha e si sen ta ma tsan kai ta ro ma tsina dan u ha khuroron mut ha ho tsai a ho khu khana ni system is its naba a its ko koi e khobe a tuke di se dollar ko khaska khabe ai so tsi plus ti ro ko tnan ama tsi ai so ko rut maske mel rop tsi ko kol rop tsina ama ko kol yan tsin ke khabe ki di saka khabe e mo tsowe ha
ngaba fetu giro di ga khabe dithi amathi ngaba khu amahuthi ngaba khu khororoe di basen ngadi ngadi ngaku ke tsa huku ngatsini qora seika odokasi sent mathi da odokasi sent mout maba khu ho ha ngai da gigi ngcana nja da kira qora thi da kira ngha ida mut ungi khagathi khu ira iba khagathi michida ngadi qora re chida ngadi ngare chida ngadi qure chida ngadi unwa amre ida ungi khare ida ungi khare ngobai ke khaditsi ungi ke tsekoro be mara khara tsira taba sentsike nisitsiko ani khu nantsin gin as system is isa khungwa khura wa tsike muti tsin asa tsa na khaba nira khatanqae nqa uqancaro we nira nira nira khanqaro we so tsa upting hasi ngaba ra ha se ungikira khara tsekoro be tsike khun tsina ra khara nau aygunga da gire mu khunge nesira i khu nan tsa tsa ut mahatsi nesira i khu nan nan tsa khong hawe a maska yu a tsui tsui yeng wa se ke ungi bara tsara tsi ke mahasi bara tsara se i gen kha basa muri tsni tse go robe khuwe di basen se i tsaisa kha i roba sen tsni se i tsaisa ko es tsu za tsoro hi o tsike ko besa khone kha i tsnu tsingu sku za tsoro hi o tsike ne kha i tsma tsi ma sku za tsoro hi o tsike ne di tsa i tsku kung sku za tsoro hi a tsike ne di tsa nga i ro tsni tsaisa nga i ro sku za tsa hi a tsike ne di tsa kho i tsni tsaisa khu i kha tsni i ba e tsaka di da doch ne karabe ya abe ma dare tsi ga u ta nga dare i ungi da kini ungi da kini ungi da kini tsi ungi da niska o da kini ra khu i qwara tsini ga khu i qwa ungi wan untsikene nga khuroe it says amsitsika singu wow inkaiso go qom i ne khu ne hobesa kaiso go qom i ne khaisinesa ne kharosinesa singasa khabe tago to go ba ho maska yuda go singa ga ritsini ngu watsika si yo minkha si a kwa sen khatsi maska yo ngu tsai khatsi tsikene tsora tsing kha tsi di tsa tsi go it mo tlo ga i ba ngu wan ho ya tsai tsinga da mi se ngu tsa i ne ho ye tsai go tsai khaitsi tsa ba sen dide nge khon ge nge ngoba sendike xa liqanqa ukuchara chi nethe singwe pnatske seze netska unwa sithina ngansa khoyi ngaba ha chi xa roma niqae se it must go you mandare tsaya niqae se o nganke nethe singwe pnatara xa runga khona tsike a ngaba sa qoratsni tsitsni qose iqhesa dira ro go ba mire mari la ka go ndinga ngwa ka ise khabe disi koronga ha inkira mang wa ngaske garab di koroisa khusa ngari ngabdisa go pnara ke amqasena sela ke nqeda komise ne swap a ukang ne xa kuke ngihabela ngxayika ke sira ngihabe ngxayikuke da opta ke singihabe ngqunqunqu awuda awuntu nqare awuda ncuri yaqhwaqhwa se nqokuthara kanqa kuxa ukunqa ida ke adawup a ne swap a irahane xayiku a tsike anxhabasa kayisetsini xhayika rithin qumisense iqhesa qumisensetsini dawubitsika haw ngorasa setsini ha xhesa wanxane uhamse iqhesa nxhayisesithina ra xhaye sao sori skin hai sisina ra ta sikiran hai se khai ama ga ike nga sa mo ya ya tsni oms ai hearts ta khai ma be si se khais na sa tsni oam khaisa ka sian khaba sa dira do khoba mi re tsi ira tain a khau ai ba sa ra di sa ku nga khore ba dare ne tse snai da ki ta o do huga a ing hanu ku kira tsi tsi ke nqe de ra tsi tsi nqe de ka tsi o tsikini se ing hanu ka o tsikini wa qam om kha kha kho se ira ge ngi ko dara to awdongari hana kha kha sensa awdongari hana dithasa ngi ko dage nga dage nga yo u dithasa na hit mathi ke kharaka nga ku nqwa ba de ha awdongari na ra kha kha si awdongari must ka yo nga ne ba ke ngi ko sa place leading ona bara tsi nga aldidra adi nga ne khau ka de diha learner's license ti claro dinga din aruma kham kuna qosa se khau kai ba se yi ngali eng hanu ka ha nga ku ya eng hanu ku tsin edi nya tsini wa qam qom kha kha qothi ni di tsa sa tses qam sai its ni satsina ngari khani tsa se nung kha se ngadi eng hanu kwa ku ke ngai kheme ko khon khara i kha kai ba he se nga kon tsa cucu se nga nga se nga kon tsa tsi its ni ra ngadi ngadi i khun nan se isa se da gene tses ai kedi ku risap au khalchi sam sup siki sap ka khari kuro kam are ngatsin ke ngadi ngari driving school ing apti khun ngan khana ha chi kuro ka kam are chire ki ngan aro sa ta ona nira mai ing anga ba khuda wa chi news nyani ha se is ngai rora ki nong sa ta ona chhu ba ha khabe ida khaba ta ona nira chhu ba maske ni sa khwadin hwas khwadin hwas maske kuri kuro be khwadin hwas maske kuri kuro be wa ngai kha news AGM sa khadin nira wa se hong sa khu khaisas a khumu khap dis ko se se ipke khaliti kurisa khalchi dikseni ngaba goro kere kwa sa landine crimes khat khadin hwa se ngan arosne ra kaun anira mai ain a se e se e da ngadin ran hao
wabtina nopo imungaru di tingwan dana kredika kada umi se sara di turun abani rasi am se kreda nerin oro inga aikung sing asenaga watu inga ring aros yaipti kurisap au kalchi sing aba sub sikisap kako mua inga aresisa tauna may eng aren

0: qalo chila qalo chi ay ngore mase kwaza sikiza phina ay qabale de yego minga kwaza soup qhezi phina qharu ay chure taup tin ngora sa ziphadra kwa mqhuwa oda jinqari qinisa sathi sa and sna othi skoze thi how uzi qinisa ungaqhezi ngasa ra qha uchathi oda ke suba nira qharu bichuro xiba raze athi nginqa le ixhaka senqari qindi qharu ma qhebdi ngari sna konara wiro o xaza kuba madip coachi qairo se coachi coachi garu no but maske yo khara yefti ma khara khara sina ngawa ara tengara abdu mere sup
1: un kalchis ara to kankara pini re chin ngo kut ais china to pa kankara pini che in khana kam si ya da ko ka kalchis to kese ke yo smire ya kalchis programming no khra iko lena license titi bachi ding harish ka tri hard ma programming ke khabe de ina khin ai na mi ba nga hai ko a ikha ko na si khakha sto ko na de lena license de ra khakha kalchis.